0: 0734543939. Ungayishayela le number kodwa ma uthi ke una WhatsApp usebenzisa unake lapho ku WhatsApp uyibambe mese ke lapho ke ubhala nje kahle uthi ke ngingowesilisa ngihlala emolweni ngicela ukuze lapho ke impesu uvenda help ungayithola kuphi ngamalini nami ke ngisizakale. Yes, thiwa ngikwazi sekukelela ikhambi leli lamadoda impesu uvenda help ayidluli ku 150 wamarand. Abantu abaningi kuthiwa sebehambe impela shayiseka ngapha nangapha ekhiphe iserious imali ama 1000 leli kuthiwa lidluli ku 150 wamarand kalapha ke ila Vito for Women ayidluli ku 200 wamarand. Ibambeke lapha inombolo u 073 454 3939. Uzisho ke mina ngowesilisa ngihlala eMlazi kwaVini, ngicela ukuthi lapha ke impesu venda help ngethula kuphi mangabe mhlambe uhlala kwenye indawo. Sike mina ngowesifazane ngihlala ePhagethe Verulam, ngicela ukuze uthi ke lapha ke ila Vito for Women ngingayithola kuphi ngamalini at random. Ake uzonye nabo lapha ufakaza.
1: Hayi ngithi mina bo baba ngiyanivuma impela ngayo impesa, hayi ngiyanivuma. 3 years kungenzeki lutho kodwa manje hayi nginedenga qala nje ngayisebenzisa, sengisebenzisa amabhodlela ngicabanga ukuthi alako 80 manje sengiyisebenzisela ke nje ngoba phela ngeke ngize ngisayiyeka. Asebenzile impela wona, hayi bese ngibona ukuthi umama uyabaleka manje. Ngishaya impela, ngishaya kuzwakale, ngibuye ngibuyelele, kanti bekungasenzeki lutho bese lisebenza ukuchama kuphela.
2: Hayi ngibonga kakhulu mfowethu, hayi ngiyabonga, hayi ngiyabona ngempela mfowethu manje umehluko, hayi ngiyabona impela umehluko ngoba ayade phela kwenze nokuze kuqatshwane impela ekhaya ukuthi kwenze njani. Mneke nje ngathi ngivakashela ngapha elokozane ngaphandle ngiyafika ekhaya, hayi umsebenzi hayi uvele ungenzeki, hayi manje hayi nabo hayi bayajabula. Ngiyabonga mfowethu, hayi ngizokwenza kanjalo.
3: Ngiyabingelela, ngiyabingelela baba Mbonambi, themba niyaphila nathi sibona nje inkosi sasigcinile, siyabonga. Ngiphakamisa ukubonga nje kakhulu ukuthi ngithole lama capsules ayaphela ke kule weekend le, isiloku icontainer yesibili ngoba ngamthengi 2 yaphela kule weekend ku Sunday. Kodwa nje umahluko empilweni yami mkhulu kakhulu, mahluko emzimbeni ngoba bese ngivile ngingazazi ngiphethwe yini. Ngoba ngo-2019 ngake ngaba neplura ephaphini lami leli, kuleli phaphu lakwa-right laze lakhishwa amanzi, ngadlaka i-treatment kaba-right. Manje bengizwa ukuthi eyi iyahlasela futhi lempi, futhi ihlasela ngapha kuleli linye iphaphu nalo leli, kanti belivele libuthaka, kusho ukuthi nje bese ngibuthaka nje kuma-lungs ami omabili. Kodwa nje ngithandaza ngingakawatholi lama-capsules akho, ngithandaza nje ukuthi nje Nkosi angifuni ukuya esibhedlela. Ngahlala kakhulu esibhedlela ngigula ngo-2019. Eyi kanti uNkulunkulu uzokwenza isimanga. Ya, ngathola lama capsules. Sengiyalala ngishibusuku, sengiyalala. Ngiyalaleka. Ngiseke nje ukujuluka. Kodwa ngiyakuzwa nakho ukuthi kuyehla kancane kancane. Bengisacela ukubuza.
4: Amahla ke langisiza, akayangisiza leli bhodlela. Igazi ngingenalo namanje nje bengiye ekliniki igazi abatholani, kade ngiyachofa ngichofa ushukela bapitshise bapitshise, kanti ngake ngathi ngingenalo futhi ayilangisiza. Kathi ngedate sefanele ngiyokhishwa kamagazi, bazi kwangathi khona into engifuthayo kwakuthi nje liphume.

athi hayi lo mama ngiyamazi lo mama unamathwasa amaningi omfishane ompofu nolaka wazi ngishaba nolaka othi uthi ukhuluma ngomthandazo othile athi lowo ngiyamazi wacishe wangigwilizise ngifake emanzini angimfuni kabi awu othi uthi kuxoxa ngokuthi endwedwe kukhona inyanga athi leyo nyanga leyo yangicaba wawungabona nganginjani iy'ncabo zakhona inesandla sibuhlungu kabi leyo nyanga angiyifuni kabi ngeke ngiphinde ngiye kuyo uzazi zonke izangoma uyahlola uhlola every month inkinga zonke izinto ayihlolayo akayilungisi akadeli akukho nokukodwa bangahamba namhlanje afike ahlole bamtshele abuye lapha athi he hayi kade ngihambile ngiyobheka ushilo yena loya muntu kodwa kusafuna ukuthi ke ngibuye ngihambe ukhona omunye abamkhomba ngapha entabankulu engisafuna ke ngiyobheka kuye ngoba hayi yena lo muntu ushilo and ngiyayazi lento ayishilo kufakaze yena athi uyazi lento ayishilo uvele wafike wangitshela ngomkhulu ngempela umkhulu wafele intabeni ongakaze atholayo ngabona ukuthi hey lo muntu uyayazi into ayikhulumayo kodwa ngisafuna ukuke ngiyobheka ngapha uyahlola kodwa akalungisa kenzi ngisho bangamtshela into encane kanjani ngeke aze ayilungise uma evelelwa yibhadi uvelasha athi yazi ukuthi uyangitshela inyanga yangapha emtuba lento yasho kanje exactly buka lento nansi siyenzeka uvele uyibuza ukuthi pho wangayilungisa ngani pho wangayilungisa ngani lento wangayenza ngani lento yayisho inyanga uyahlola ugudi ngokuhlola angaphuma ekhaya agibela itekisi eyohlola endleleni etekisini ezwe bexoxa abantu avela yeka afike erenki ashintsha agibela itekisi esiya la ase ungambona sekhipha ifoni senika umuntu etekisini awungiphi inamba yalesi sangoma okhuluma ngaso yey umuntu uxakekile sixakekile ziningi iy'nkinga safuna nge ngifike kuye athi mefike erenki useyashintsha akasayi kulesi kade ephuma ekhaya eyakusona useya ngapha omunye akanqeni ukuthi angathi ephethe 2 liter wamanzi ephuma kumthandazi ezwe etekisini sekuthi ukhona omunye umthandazi ongapha adlula uyothi efika ngapha sefika namanzi omunye athi efika ekhaya seziyamdida lezi nto akasazi zenziwa kanjani agcine seyithatha imithi abuye nawo kwenye inyanga seyobuza kwenye inyanga ethi hey mkhulu hayi ngeke la ngiyadideka ngisakhumbuli noma ngokuthi engigqume noma ngipalazi ithi iyabheka inyanga ithi hayi ngeke le mithi angiyazi le mithi akuyonela ekhaya futhi mina eyami imithi yale ekhaya ngiyigoqi kanje ayigoqwe ngo-newspaper yami le ekhaya mina hawu wemkhulu yeyi uyazi uma usutsho sengiyakhumbula kuyona eyakho kusho ukuthi yele omunye umuntu engangiye kuye ngale ivele ibona inyanga ukuthi we la kunzima uyahlola futhi imvamisayo labo bantu akanqeni ukuthi angathi efike sangoma insizwe ngayo iy'nkinga zakhe athi yangena nje bencoma ethi heyi gogo hayi wakhile makhosi yeyi wakhile uyazi nami ngangiy'tshela ukuthi kuyoshaya lesi sikhathi ngiqedile ukwakhe ungabona ama-blocks alapho ekhaya mile ukhula ngithi-ke manje yilezi inkinga ngithi thina ebuzalekweni kwethu sazalwa thina ekhaya uma wethu wayeseyahamba eyogana nathi komunye umuzi kusho ukuthi ke sehlukene nobaba wethu ma egana nathi thina sakhula sazi ukuthi siyabalwa muzi ziye satshelwa sesibadala manje le nto ibambile nje ibophile la kuthiwa kufuneka ukuthi sihambe thina siye komalume sibuyele siyoba angithi uyoseyitshela isangoma sisazohlola ini ngoba isangoma uma sesihlola sizomtshelayo nale nto and uzomzwe sencoma athi hayi gogo ayi ngeke gogo idlozi lakho liklini yazi le nto wavele wayishiye njengoba nje kodwa le nto ixoxwe uye efika la bahlola uhlola futhi ngale ndlela yokuthi uma kuthiwa kukhona into encane eyenzakalile ngisho ngabe yini angashiwa itekisi kuthiwa igcwele akhombe edrobheni qhamuka itekisi imshiye noma kuthi uyafika erenki afika itekisi igcwale ngayo kuthiwe hawu isigcwele yogibela elandelayo umzwe sethi hayi ngiyabona ikhona le nduku engishayayo ikhona le nduku engishaya into zami ziyafuna ukuvela bese yibuye ziba sengathi zithi safaneke ngiyobheka ahamba ayohlola.

0: Ehhovisini likamengameli wezwe waseNingizimu Afrika uMatamela.
1: Sangenzeni.
0: Kuthiwa kunemali engenile kuwena
1: e-350. Ayi bangisukele.
0: Ngiyadlala. Khuluma nomxolisi Mhlonge emsakazweni izilo mzansi, ngifona njengamanje usemoyeni, ngihambisana ke naba kwa Standard Bank.
1: Ayibo.
0: Yebo, bathena ngikufonele.
1: Yebo.
0: Uma besho bathi kunomncintiswano owawungenela.
1: Yep.
0: Yeah. Yeah. So, bathi ngoba kunomncintiswano ke owawungenela kunemali engango 2500 rand abafisa ukukunikeza yona njengamanje. Kodwa bathi ukhiye. Ukhiye waleyo mali ukuthi bakunikeze ukuthi usixoxele a fun story ngomndeni wakho esifishanyana nje.
1: A fun story. Yeah. Yes. Umndeni wami somndeni nje sithanda kuba baningana kwezibona uma kunabashana sibaningana and kumnandi ngumndeni wami emndenini wami siyathandana nje wonke umuntu unamathalente ngamathalente khona lakhe abanamathalente okuxoxa iy'tori khona abanamathalente bathanda ukucula khona abanye abayidlelayo nje njengami mina nje sebenza ukudlake-ke nokulala iy'tori and umuntu wakhona uma ezixoxe everyday fanele kube nestori and uma kunestori umuntu wakhona uma ezosixoxa istori uhleke engakaxoxi yilokho nje engikuthanda ngumndeni wami.
0: Okay, no siyabonga zinhle izinto eninazo noma indlela enihlukahlukene ngakhona kuwona umndeni but into engiyidingayo labuyisiwe ngidinga ungixoxele istori esake senzeka. So ngabe siyahlekisa leso story ke leso isona ke engisidingayo singabi side esasenzeka khona mhlambe emndenini that is why ngithe a fun story.
1: Oh okay.
0: Yes.
1: All right. Isari ke esake senzeka khona ngelinye ilanga umawami because umawami usaphila umawami kushuthi-ke ke uhleli athuse enye into ekhona endlini ngaphakathi uyayazi ukuthi likhona into akayimemeza manje the fun thing ngalokho ukuthi nami ngibonile ukuthi le nto ikhona but umama esememeza nami sengiyamemeza sesimemeza sonke. Yes.
0: Okay. Buyisiwe Happiness Nxumalo.
1: Yes.
0: Yeah, uthe ukuphi nendawo?
1: Ngisehammersdale.
0: Oh, eHammersdale.
1: Yes.
0: Okay, kuphi eHammersdale?
1: E3.
0: Oh, se-3.
1: Yes.
0: Okay. Guys, unjani? Simnikeze le mali? Singamniki?
1: Hawu, kanjani manje?
0: Simnikeze.
1: Hawu, kanjani manje? Sengize ngaxoxa i-story yasekhaya bafethu.
0: Bathina abanye. Senze njani? Standard Bank? Senze njani?
1: Hawu, Standard Bank, please.
0: Now uStandard Bank uthi ngoba uyibhange labantu and kune flexible funeral plan yabo abanayo enhle kakhulu for imndeni ngokuhlukahlukana right.
1: Yeah.
0: And ilunga ngalinye ungalikhava cishe ngemali engafinyelela ku 100,000 wamarandi. So bathi basa sikunikeza imali engango 2500 rand
1: ekuseni. Oh, ngaze ngajabula. Oh, ngiyabonga kakhulu.
0: Yeah.
1: Oh, ngiyabonga Standard Bank, ngiyabonga izilo mzansi.
0: Yes.
1: Ngaze ngajabula.
0: All right. So, ngenxa ukuthi ke ukwazile ukungenela lo mncintiswano, usuthi ke uStandard Bank ngikubuza ukuthi ngesikhathi ungenela umncintiswano lapha yana ukuthi bekunale ukuthi khona ke opta in kuze uStandard Bank uzokufonela ukuchazele ngama ngeplan yabo leke ye funeral ngabe wenze njani lapha yana?
1: Ngi-optile in. Yes. Bangangifonela. Yes.
0: Oh, hayi ke okay. Hayi ke kulungile ke mfethu. Kusho ukuthi ke bazokufonela ke mfethu. Hawu.
1: Oh, okay. Hayi, siyabonga.
0: Yeah.
1: Siyabonga.
0: Kodwa kuthi uStandard Bank because wenze njalo sikunikeza omunye 2500
1: rand. Onamanga.
0: So a total of 5,000 rands imali oyithola out today ekuseni.
1: Ngaze ngajabula ngiya ala nento esifanje ukuwina emhlabeni.
0: Oh yes.
1: Oh, mas

0: lo mzansi.
1: Namhlanje kulesihlanu izosobona.
2: Ngimakhulwana, empini sizothina izenda makhasana
3: lezi. Hayi, ngihamba noJesus, ngithi Jesus.
4: Yaba no makhasana, ngisho ukukhumbula.

0: Alright, umsakazweni izilomzansi. He, sibamba kamnandi kanjalo isithembiso leso siyayizola ngampela. Isidonsa ke ishingo emnandi kakhulu isithembiso sithi ke insimbi encincithayo umungenalo uthando. Asambe ke siyo check ingqole yethu siyamthola umahaye. Ingqole iyethenga esonto eliphelile lena esigijima na sobona wengqwele.
1: Sawubona nkosazana.
0: Unjani kodwa?
1: Siyaphila. Phila mntakami.
0: Kusahlalekile kulesi sihlalo kumnandi.
1: Ah, kulesi sihlalo nkosiyami angiboni futhi khona sengisusa.
0: Ha, usho kanje, sasuki kule ndawo.
1: Hayi, njengoba ngigcotshiwe nje kuso nkosiyami, ngigcotshwe emazulwini, angigcotshwanga emhlabeni.
0: Namhlanje ugabe ngani wena mahayi?
2: Ugabe ngempilo.
1: Yasenkandla.
0: Angisakuzwaki, angisakuzwaki.
1: Ngigabe ngolimit.
0: Ya.
1: Umfokadala. Ehamsana no Snake wakantuli kule ngoma ethi entsha ethi lashona ilanga.
0: Uma ke singayitholi le ngoma sisenze njani?
1: Uma singayitholi nkosazana sobu singidomlela lensizwa lena le South Coast ebizwa ngothwasa le council kule ngoma ethi yakhe vala amehlo mama wezingane zami.
0: Kulethi vala amehlo.
1: Yeah.
0: Kulungile ngikuzwa kahle kakhulu usho ukuthi ngale ngoma hayi uyahlala impela.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Lokho ozokuzwa manje akulona ucingo oluvela kwaba kwa Standard Bank.
2: Hello ma, uqeda ukuthenga impahla ka 2000 rand esitolo seGuatemala. Uma kungenjalo, ngicela ungivele OTP esanda kuyithumela kuwe manje ukuze sikwazi ukumisa lo thengayo ukuthi angaqhubeki.
1: Qaphela ungakwenzi lokho. iStandard Bank angeke sicele imininingwane yakho eyimfihlo yasebhangi noma sicele iOTP. Uma ngabe khona okusolayo, vala ucingo ngokushesha. Vakashela iCustle Help Center kwibanking app yakho. Ufunde kabanzi ngezinhlobo ezahlukehlukene zobugebengu noma ushayele inombolo yethu yefraud ku 0800 222 050. Lesi esinye isifundo sokukuvikela ebugebengwini bezigilamkhuba nge-hashtag beat the scam. iStandard Bank singumhlinzeki wozosizo lwemali ogunyaziwe kanye nombolekiso semthethweni. Kunemigomo nemibandela.
0: Isikhwili nobhoko umuthi OTT.
3: Ngiyabonga ke ukuhlangana no-Dr. Mbidli. Lokho ngaqala ukuhamba kuyena bengixakekile. Ngithe ngisohlangana no-Dr. Mbidli, izinto zabuya zangcono, ngasebenzisa izinto zakhe. Ngiyanthembisa ukuthi mina impilo yami iyashintsha. Lokho ngaqala ukusebenzisa izinto zika-Dr. Mbidli. Kumanje nje nalesikhathi se-COVID, izinto bezinzima, izinto zingalungile. Ngixakekile ngenamali, yonke into nje ihamba kahle, ngibona nje yonke into iqaqekile.
0: Isikhwili nobhoko umuthi OTT uDr. Mbidli inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu. UDr. Mbidli uyatholakala eThekwini eSangro House, third floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili nobhoko, vuka izwi lomzansi yizwe umehluko.
4: Siyabonga kakhulu izindaba laphayana kuhlobisile lushozi ayiwayifunda kamnandi. Singayini ngaphandle kweindaba, sikwizi lomzansi 98.0 FM. Senza kwenzeke noSindi uMadlaba. Sesibheke kwingoma yethu yesibili laphayana, uBhekumuzi uMtakaluthuli. Hayi bo, webutheleza siyitholanga le ngoma evala isikhala sikamama, kodwa nangu uBhekumuzi asimlalele.
5: Awumsakazi wami, hayi yabona umsakazi wami.
4: Ngiyasakaza namuhla.
5: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Asitholanga ke bakithi Mr. Buthelezi. Njengoba besho umsakazi kodwa siyamthola uBheki Muzi ethi ngwethemba. Angithi besho njalo. Thema singayitholi amabongwa simnikeza uBheki Muzi.
4: Yeah, wathi ngwethemba.

Angithi ke sidlala nje kafushana bese siyayibamba yothi ngadla umhlanganiso bese sibuya nayo iphelele. Kwamanje mlaleli sisalungisa ke bakithi sikijima naluhlelo lethu sibheke lapha engomeni ezodla umhlanganiso. Sino Mr.

0: Sawubona izwi lomzansi.
1: Ya saphila sise.
0: Yes mlalele uhamba na yipi?
1: Hey ngihamba no number 2.
0: Awu madoda. Uthi nje uhamba no Bhekumuzi.
1: Bhekumuzi.
0: Umntakamthule.
1: Nazonke.
0: Nazonke.

0: Izwi sawubona. Izwi lo mzansi sawubona.
1: Yebo, ngasendinjani?
0: Ngiyaphila, ngikhuluma nobani?
1: Ngikhuluma noMamnyandi
0: kule. Awu kodwa nkosi yami Mamnyandi, uhamba na yiphi ingoma?
1: Yebo, uhamba naleyo qala masini.
0: Uhamba naleyo qala kamahaya. Hayi ngiyakuzwa. Zibambene, ngiyakuzwa. Izwi lo mzansi sawubona.
2: Ah, hamba na number 2. Aw, iqinisa likhe emhlabeni bekucocela zonke indaba zama obengikuthenga.
0: Ubandozo kale ngathi ugiliwe. Kwangathi ukhona uyaziyo. Ubani lengikhuluma naye?
2: Ah, uJabulani Ndongeni Clement.
0: Okay, ngiyakuzwa. Izwi leli sawubona.
3: Ntombi kamthini siyavivinywa yini?
0: Aw kodwa nkosi yami.
3: Alright kodwa ma.
0: Ngiyaphila wena unjani?
3: Ngiyaphila usedibe ezilezi lo kumkhulu Jabalala.
0: Aw nkosi yami uthe uhamba na yipi?
3: Ngihamba no number 2.
0: Ngiyakuzwa.
3: Okay.
4: Ah saka. Asifuna futhi sasethatha omnye umlaleli ogcina ngapha encingweni bese siyobheka ama voice note ukuthi wona ame kanjani.
0: Sibona ukuthi kumi kanjani.
5: Wazi kamphili.
0: Izwi lele unjani?
5: Niyaphila ntombi zombili.
0: Ya, ngikhuluma nobani?
5: Ukhuluma nomfana wami mbona.
0: Mageza Ngobisi.
5: Ah.
0: Angazi noma yitiye yini uhamba na yipi?
5: Uhamba no Big Mozi wena ntokazi.
0: Nkosi yami, siyabonga.
5: Big Mozi.
0: Ya.
4: Hayi siyakhejima impela ake sigijima siyobheka ngapha kuma voice note ngoba sebe wathumele sizwe ukuthi ikhamba kanjani bathina abalaleli bomsakazo izilomzansi FM
6: Nina besilo nabamdlo bohla ndoda sulu kamalandela hamba niyoqala ingoma uthumba sidlo kuhlala ngiyabonga
7: Sanibona nezindlu lomzansi sanibonani ntombi kamfino nase sesiphumelele hawo umsakazi wethu namhlanje mina ngihamba nale na limit nosine limit nosine awu danko siyabonga mamdlela othalo
8: Hashtag kwenzeke ngiyanibingelela amahlaba ne-team yakho lapho nomsakazi wethu omuhle. Ngicela ukuhamba no-number 1. Ningixolela bakwethu i-voice yami iphethe umkhuhlane. Angibonga ku-ZM makasonalo. Ngithi ihlale inqwela.
9: Hlaba, ngithemba ukuthi uyaphila sisusiswa kaNthuli lo kwaNdengezi no. Ngihamba no-Big Muzi lo Thuli. Ngithi cha ayithathe indawo mfowethu yabo.
10: Ngibingelele umsakazi wami ngibingelele. Abalaleli mina ngihamba nalo bhuto okhethe uBheki Mozulu lethi iqinisa likho emhlabeni.
4: Hayi hayi hayi hayi. Zakwethu. Uyayizwa indaba?
0: Ngiyayizwa.
4: Hayi hayi hayi hayi. Futhi shothe avele sithi nje and the winner is Mr. Telezi.
0: Ushele unqinelele.
4: Ah, sokwalisa. Yes.

0: sizokhuluma naye ngalolu daba sikhuluma sidingida ngendaba yokusithanda mamkhosa angikubingelele ngomngele emsakazweni izilo mzansi FM
1: dlaba ngiyakubingelela
0: ah uyeva
1: kithi mageza
0: siyajabula kakhulu mama kuba nawe namhlanje emsakazweni izilo mzansi FM kuyinyanga yabantu besifazane siyiphakathi nayo sibe nesibuka nje izinto ezisithintayo ikhathi ngikhathi ngiyakhumbula ukuthi ngesonto eliphelile kade sikhuluma nomlaleli sikhuluma ngendaba yehlazo sikhuluma ngendaba yokuyehlazo nokusola ngezinto esizenzile esikhathini esidlule ukuthi lendi isilimaza kanganani sidlula kanjani kuyona ngoba abanye abantu thola ukuthi njengamanje uyibona ihlazo usabene eyisolile njalo ngale yanto eyenzeka mhlambe ubudlelwana ngena kubona noma isenza senza esikhathini esiningi sedlule namhlanje sizobuka ngendaba okuyithanda sikhuluma ngokuyithanda namhlanje mhlawumbe nye umlaleli uzothi ha kodwa ke nakhuluma ngokuyithanda ngoba siyayithanda phela vele naku nje siya make up sibe bahle sidwebishiya sifaka izinkophe zethu sibe bahle sigqoke kahle siyayithanda kanti nithini manje masenikhuluma ngendaba okuyithanda
1: ngiyabingelela dlaba ngiyabingelela amageza nakubalaleli ikakhulukazi abesifazane imbokodo njengoba kusaye inyanga yabo ya siyakhuluma ngokuyithanda siyabaza abantu kuthi hey ubani engaveyithanda kishiqoka yabona nje ungcome uqoka nangendlela ahamba ngayo yabona nje uthola ukuthi ukuyithanda siyesa kubuka sase sikubekela ngathi sasakulimitha ekuthinini ukuyithanda ubunono okuhle kuhle ukuba muhle ugqoke kahle ube yikho konke kodwa ngiyafisa nje ukuthi sisakhunjuzwa sabantu besifazane ukubaluleka kwethu ukuthi ukuyithanda sesikhuluma ngokuzithanda ukuthanda lo muntu ke ophakathi kuleli bhokisi esesilincome kangaka ngoba yebo icontainer ingayinhle ke ngibone noma kunama gift uthola ukuthi uthatha isikhathi ufuna igift wrap sekwaba namabhokisi amahle kodwa into ngempela kusuke kujahwe kuyo ile phakathi kuleli bhokisi so manje futhi ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi lento elaphakathi kuleli bhokisi lo engimupha yona uzoyithanda iloko ke laphakathi ebhokisini ke esithi esikhuluma ngakho masikhuluma ngokuyithanda ukuyithanda umthandi nje lo muntu oyena uyazi umthande udlula ezintweni uthi yongaze ngamthanda umina abantu bebelindele ukuthi lesisimo sizongenza njengoba kade ukhuluma ukuthi esikhathini esidlule besikhuluma ngehlazo izinto esazenza ukuyithanda ke ukuthi yebo ngalenza ihlazo ngaleli yala sinamhlanje manje ngoba ngiyazithanda ngeke ngilivumele lelizolo elibhlungu ukuthi libe indlela engizobuka ngayo impilo ngadideka ngaleli yalanga ngaphazama ngaleli yalanga ngoba kwakuyisimo sangaleli yalanga nengqondo yami iyayicabangisa okwangaleli yalanga njengamanje njengoba sesila mhlawumbe into engazenza ngiyiteenager mhlawumbe izinto engazenza yabo sengimdala kodwa ingqondo yathi ukusalela yangabandala kodwa manje sengimdala sengiyabona sengithe uma ngiyibuka lento ngabona noma bengangixolelile abantu ngabona ukuthi no ake ngimxolele loya mamkhosa owayino 18 owayino 20 owayino 40 ake ngimxolele ngoba wayenziswa yileso sikhathi kodwa manje sengiyabona ukuthi oh sengifundile ukuthi hayi ungazivumeli izinto zilimaze lo muntu ongaphakathi kuleli bhokisi ngoba engimdinga kakhulu uye lo muntu ongaphakathi kuleli bhokisi oqala emqondweni ucabanga oza enhlizweni inhliziyo yami ithini mangabe ibuka lo mina ithi ibuka bani iloko kuyithanda ke engifisa ukuthi siyabantu besifazane sikhumbuze kona ukuthi awuvele umthande lo wena yeka lezi yazimo ezikwenza uze ufune ukumdela lo wena umdele uzu

0: ufune nokuthi ufune sengathi manje unganxetheza kwabanye abantu ukuze bakuthande bese bekubekela imigomo yokuthi yenza nje ukuze ngikuthande uthola ukuthi manje usumdelile lo wena wamphonsela eyimweni wasuvumela abanye abantu abazokudictatela ukuthi phila kanjani ukuze phila kanjani ukuze ngikuxolele phila kanjani ukuze ngingakusaphazi kuFacebook phila kanjani ngiyafuna ukuthi kuwena umuntu wesifazane lo wa wena wangaleli yalanga elinye igama lami nguNkosi Ngiphile ngizolinganisa ngami lo yaNkosi Ngiphile owenza i-mess ngaleli yalanga namhlanje uyilo osufundile nansi enye into ofuna siyenze njengabantu besifazane funda emaphutheni owenzile musu kwavumela akucindezele wenze abe isifundo kuwena wenze uthi oh ngahamba lapha ngaqhuzuka ngeke ke ngisaqhuzuka mangiphindela ngizohamba ngobunono yindaba ngisho njalo bengihlala siyalingana manje I value system ayinasi sidala ayinakho ukuba kusha fana nezwi likaNkuluNkulu alinako ukuba old fashioned lihilo ntsuku zonke kodwa ke la ngikhona ke ngizophendula lo mbuzo othi lo othi obasenkingeni ukuthi mangihleli ngedwa abantu bathi nangoke eseyivalela angikhulumi lokho kuzivalela ngikhuluma ukuhlala wedwa unenjongo yokuthi ngizolungisa lento ephakathi kimi engenza mina ngingabi uyumuzwa umuntu ethi yazi ngikhulume kambi
1: yeah
0: ngikhulume kambi angisazi ngizobuyela kanjani manje ngiyolungisa ngoba uyazi ukuthi ukukhulume kambi uyofuna zona lezo zinto uyobheka ukuthi zisukaphi mhlambe isuka ekuthini vele wena ukhulekini ukukhulunywa kambi makukhulunywa nawe ukhulekini uyingane engathandiwe uthola ukuthi bayakuthanda abazi kuthandwa kanjani angisho nabo bake bayingane bakhula ngendlela yabo so umuntu acaba ukuthi yena indlela yokumthanda umuntu ukumhluphekisa ngoba ngenzela ithabe strong indlela yokumthanda umuntu ukumenza nje abe uncomfortable ngoba se comfortable uqaqatha izinto siza kalula uzugcina umuntu ungasamniki izinto ezimfanele so uma uzinika ithuba lakho usuke ufuna izinto ezenza ukuthi kwa wena uzwe ukuthi no angikho comfortable uyabazi laba bantu abathi ha mina umuntu ngiyamtshela nje ngimtshele nje ngiqede ngaye uthola ukuthi uthi esesho njalo isho ifastel ukuthi hayi angisho umuntu akaphisani ngento angenayo so njengoba ungipha lo pelepele njengoba ukukhuluma lo pelepele kubani yilo nawo uzothatha aphushukela isitsha sapelepele siwupelepele so siyama container kahle si container opelepele oshukela obisi kodwa uyadinge ukuba lento ibishiwo kimi ileso sikhathi ke sakho wedwa ukuba lento engisho kumadlaba
1: bishwe
0: ukuba umadlaba beyisho kini bengiyoyithatha kanjani mawazi ukuthi ubungeke uyamkele shintsha ukubuka kwakho konke engiyithandayo
1: ingxenye yokuyithanda le
0: konke engiyithandayo eshiwo uJesu uthi ungaphonsi amaparele akho ezingulubeni yini iparele it's a pearl yini pearl ipheli yitshe kahle hle yitshe sihlabathi ipheli ingena kwi oyster i oyster inimbazi le fishana lo ongazuthi umiso kaphaya omncane ihlala lapha ekujuleni kolwandle manje imbazi iphefumula ngesikhumba ithi sathi vule imbobo zokuphefumula vele kungenitshe limgulise le litshe kodwa decide yena ukuthi yazini anzulivumele litshele inkulisi mina kunento uNkulunkulu anginika yona elanga phakathi kimi eyenza ukuthi ngithathe le litshe ngithi nje kuligquma for some time ngithi ngithi ukulibusa for some time mulivula lelo oyster after some time qhamuka ipel so without suffering there is no pel
1: alright okay
0: usathi ke uJesu Musa kususebenze kangaka

0: Sanibonani
1: Molweni.
0: The soil nimamele izwi lomzansi ku 98.0 FM.
2: Izwi lomzansi 98.0 FM senza kwenzeke no Paradise Mdlalo no Cindy Shezi. Khona nami ke namhlanje usiphumelele mbambo isani senkosi sisahlele nomama lapha uMrs Khoza okhuluma nathi ngokuzithanda nokuthanda ubuwena. Hayike wonke umuntu unayo le nto yokwazi ukuyithanda. Akekho umuntu ongenawo umuzwa wokuyithanda. Yebo mama wami.
3: Ningakhula indaba aseyibalulile umama. Eyithintayo ezifundisayo ukuthi ibaluleke kangakanani le ndaba yokuyithanda. Besabuka ke indaba yemingcele ngaphambi kokuba siyimakethe ukuthi ngizenzela kanjani imingcele kwenze ukuthi na nendaba yami nje abantu bazi ukuthi ayike la ngeke uze umthinde la ngikuveze futhi lokho ngokucacile kubantu ngwenza kanjani lokho.
0: Mhlawumbe ke ngiqale ekuthinini iba nokuqonda kuphelele ukuthi imingcele uyayidinga empilweni yakho.
3: Yeah.
0: Okwesibili yazi okuzokusiza ukuthi ukwazi ukuqonda ukuthi uyayidinga imingcele empilweni yakho. Zazi ukuthi yini oyaziyo okwazi ukuyenza nokwazi ukuyifeza ngesikhathi esithile ukuze maka ufika umuntu ethi ngicela ungenzela ukuthi usho ukuthi cha mina anginaso iskill angizasi isiphiwo sokwenza lokho mungazazile ukuthi ubani uzosaba hey bese ngisaba ukuphoqa bese ngiyitshela ukuthi sengofunda khona bese ngisaba ukuthi abantu bazothi ngiyayiqhenya. Imingcele ikusiza ekuthinini uziqonde ukuthi yini okwazi ukuyenza.
3: Yeah.
0: Futhi imingcele ikusiza ekuthinini ungaloku ba nonembezo okulahlayo, hey uyazi bangicelile ngangakwazi akona ukunqaba ukuthi ngeke ngikwazi ukwenza lo. Yabona nje mina ngiyazaza ngikwazi ukucula. Ngeke nje mhla ngisukele ethi ngisukumisa ngechorus ngicabangisa umsuku. Ngiyazaza ukuthi iyahlangana yona engqondweni hayi ungithathi kancane. Iyahlangana engqondweni. Hayi ihlangane ngizizo nje.
3: Ikaphuma.
0: Hawu output. Hawu uyabona ke mase kufuneka iphume. Ey yabona nje ey. Yabona mina umungizwe ngicula phakathi kwabantu. Suke ngikhulume kaningi kabi nami. Uthi yazini ovele uyisurprise nje vele uphongolose kubonikeke bayinqake banele bayinqake uvele
3: bese uyahoba
0: alo kuyini uzenzo omageza
3: uke wakhuluma ngendaba yokuyinakekela la othe khona zithandana lapha emasimini
0: yep
3: uyithandana lapho udayisa khona kulomsebenzi wakho wenzayo kulawo maveji kuloko kupheka kwakho zithande ngicabanga ukuthi enye into ebalekile loyo imisebenzi ebalekile leyo ekhuluma ngako kuyithanda kuleyo nto osukuyenza ngaleso sikhathi mhlambe ke ngifuna manje sizobheka ukuthi kunezinto ezike zibe impumelelo ozenzayo ngiyacabanga ukuthi lokho kuyingxenye kuyithanda ukuthi

0: Luma kahle ngawe. Mhlambe kukulelo phuzu nje ngaphambi kokuba sekumlaleli mamkhoza ungathi leyo khuluma kahle ngami. Sibuya yona manje leyo ukuthi ngiyincome nangemsebenzana emincane engikwazile ukuyenza yaphumelela nangezinto ezincane engikwazile ukuthi ngiyithole ngiyincome ngazo. Lana ke endabeni yokuthi ke manje ngikhuluma nami.
1: Uyazi usasho lokho khona into bengiyikhumbula nje ngesikhathi usakhuluma nabalaleli ukuthi uyazi for that matter umuntu mekthuka isike sasho ngithi upelepele zothi upelepele be careful uthe emlonyeni wakho owakho lo mlomo ukuthi kuphumane ukuze nodlula ngendlela angathi hey ngidlula umama khoza bengathukani nomunyu mama athi ngcono athi ey wathula umuntu imuso intombazane kube sengathi azaqhosha nalo acanti uyakwehlula kanti wena usungqobe uqedile so uma ufuna ukukhuluma kahle ngawe musa ukulingisa isitha musa ukukhuluma ulimi olukhulunywa isitha ngawe ulukhulume lufa ha ungiyini mangi nje kade kushisitha ukuthi uqanthi wini nawe
0: nawe uphinde uzogcizelela
1: musa ukuba umlingani wesitha sakho ungakhulumi language ekhulunywa isitha ngawe uyikhulume kuwe ungayenzi into enjalo ngoba igcina ilimaza wena khuluma kahle kuwe khuluma kahle ngawe akukona ukuzigqaja ukukhuluma kahle ngawe akukona uyiqaja ukuthi hayi bafethu no mina ayi mina le ngeke ngiyenze ngithoma ngiyibuka nje ngiyanizwa nithini kodwa ngithe nje mangiyibuka ngayibuka nami
0: hayi ngabona kusemina
1: hayi akumina lo neyam hayi akumina akuyone yam ingane uyakwazi ukuthi inyama ebova uyidli ngoba ikwenzela isihlungu u allergic kuyona iba allergic ke naseyintweni owazi ukuthi sokwenza isihlungu sempilo yakho
0: sokwenza
1: isihlungu sendlela oyibuka ngayo
0: ngikuzwa kahle kakhulu nomlalelo sibhalelela sisanibona studio
2: nje kulokhu ukuthi mhlambe njengalokuthi ukukhulisa ingane uthi ayi angifuni nje ukuthi ingane yami iphile njengami ekhaya ngangigcilazwa kwenziwa yabona nje lezo zinto ezinjengalezo uthi mina ngifuni ingane i experiences njengazi experience anga ngifuna nje ukuyiphilisa ibe nje kuyi comfort la iphile kamnandi nani yabona kodwa manje utho ukuthi lezi ingane uzenzele lo muso njalo wayiphilisa kamnandi wathi zami ingane mina nje angifuni zihambe njengami maze esikoleni ngeenyawo ngifuna zihambe ngomali umthole ukuthi kodwa mase yikhulile seyisebenza zona uthole ukuthi ingane ivese ibe enye into engafunjwe ukuba responsible for ekhaya ukubheka into asekhaya ukumaintaina njani nani ungayazi ukuthi isikhathini so compare so kule eyakhula nje kazima kuthiwa hayi umuntu uma ikhula kuliswa kanjenani uthole ukuthi yona iperforma right kanjani so nje umbuzo wami sekutheni ikulezi ingane sesikhathi samanje ikuphi ngempela ngempela okufanele lezi ingane zikhuliswe ngako
1: ngiyabonga ke mfundi wami ayikho into enhle njengokuthi yonke into oyenzayo kumntwana umbekele isizathu sokukwenza right ukhule okay ngikhule mina mangiye esikoleni hamba ngeenyawo barefooted qhuzuka nginjani njani all right uma senginengane yami kufanele ngibazi lo byabhlungu bokuhamba uye esikoleni ngeenyawo kodwa akungathi ngoba nginemali ngiya afforda bese ngimthengela icathu lezomenza ahluke kwezinye izingane ngoba angithandi ingane yami ibe ihlupheke njengami ngithengele nje lezi icathulo ze uniform ezifana nezezinye izingane right ngangihamba mhlawumbe sengilingisa komunye ngangihamba ngesikoleni 10 kilometers ngeenyawo manje kufanele ngiyitholele ingane yami omalume okufuneka ahambe ngayo kulabo malume ahamba ngabo o mina mangiyomdropa esikoleni angikudrop

0: lengoma uyayizwa
1: ngiyayizwa
0: iqhubeka khona kule ndaba esikhuluma ngayo yokuyithanda
1: ukube ngathi uyazijabulela ubuwena
0: yeah
1: ubo umuntu obujabulelayo ubuwena because kwenziwe sengathi kuyiphutha ukujabulela ubuwena abantu abaningi benze kahle kodwa bafuna ixoxo ngakho bamncoma umuntu umncoma ngenhliziyo enhle acasuke
0: ehe
1: acasule ukuthi wasencoma
0: kakhulu wasencoma kangaka uthi ave dlala ngami
1: kodwa maye gxekwa gxekwe kakhulu
0: ngiyakuzwa
1: comfortable ekugxekweni then ukunconywa
0: ngiyakhumbula ngiyakhumbula nama nguncome nje umsebenzi wakho muhle kakhulu yokuthi ubo wena ubo usiphumelele mbambo lo owuwe abantu abaningi bakwazi njengesayona ukuthi nje siphumele mbambo isayona
1: esikasimela
0: la ukhona siphumele mbambo isayona mhlambe ke ngiyathanda ukuthi sivezele umlaleli nokunye usiphumelela kwenzayo ngoba ngaphandle kokuthi siphumelele mbambo uyacula siyamkhumbula siphumele siyamkhumbula kudala icula siphumelele ngoba kade waqala luhamba
1: kuhanjiwe
0: kakhulu sambona uNkulunkulu ehamba nawe indlela yonke wazwa ukubeka kwiJoy Celebration siyakhumbula lapho uthi ngijulise inkosi
1: othandweni
0: lakho siyakhumbula kakhulu usohamba ibanga elide emndimeni yomculo wokholo mhlambe kafushane ikupho kunye umlaleli angakwazi ngosiphumelele mbamba
1: ngicabanga ukuthi kubili kuthathu ekungathiwa abantu abakwazi ngami because ngayifundisa ukuphila impilo

0: ngicathi mina ngiphila impilo esobala.
1: Yeah.
0: Impilo yami isobala nje. Ngiwusiphumelele ohlabelelayo othanda uNkulunkulu othanda kakhulu umthandazo.
1: Yeah.
0: Kakhulu kakhulu ngiyumuntu womthandazo. Ngicathi abangakwazi okumele bakwazi akukho. Ngiyumuntu othanda ukuthi impilo yami nje ibane yabasobala ngaba nenhlanhla namagama ame ID angithi ngiwusintokozo usiphumelele wakwambambo. Okusho ukuthi noma ngabe kuthi ufunani ngami kumane kube sobala mese kuthi okuhamba phambili kakhulu ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu and ngihlale ngifuna ukubuyisa ithembe ebantwini ukuthi bahlale bazi ukuthi uNkulunkulu ukhona kulezi insuku nginaleli ivangeli ngishumelayo elithi kunale mithandazo oyithandaza uxoxa nje ungazange wajula kangako omane nje ukhulume ngoku-understand ukuthi uNkulunkulu uyamazi iyona emane yenzeke. Yabona le mthandazo sikhulume sikhuluma nje kungazi ukuthi uthi yo uNkulunkulu mengase ngibuse ngemoto.
1: Yeah.
0: uNkulunkulu mengase adala umntana amaphase.
1: Yeah.
0: Yabona le mthandazo leyo osukungazange wajuluka kakhulu.
1: Yes.
0: Omani konke noNkulunkulu kube wena noNkulunkulu.
1: Yeah.
0: Akuve iphendula.
1: Yeah.
0: And isikhathi sikusona manje sisikhathini la khona othola ukuthi asatshelwa umuntu ukuthi uNkulunkulu namandla simbona kithi
1: sasiyambona
0: asatshelwa umuntu ukuthi uyasindisa sasimbona kithi asatshelwa ukuthi uyayisombulula inkinga sasibona kwezethu inkinga manje usakhunjuzwa ukuthi thandaza umpilo iyona nesikhathi okusona sikwenza uthandaze
1: siphumelele ngiyakhumbula ukuthi esikhathini esiningi la kuhlangene khona abantu besifazane kokancane ungekho.
0: Yes.
1: La besuke behlangene khona.
0: Yes.
1: And unanobufakazi bakho okubushare nabanye abantu besifazane ukuthi siyazi ukuthi lesi sikhathi sinabantu besifazane abalimele balinyaziwe abanye kuma relationship abake bayibandakanya kuwona so balimala ngiyacabanga ukuthi nawo ngomunye wabantu oke wabethula ubufakazi bokulimala kwakho ngayi relationship mhlambe kafushane umyalezo ongawunika umuntu wesifazane njengoba sikulenyanga yabantu besifazane amazwi ongamqinisa ngawo othi siphumelele nami ngikhali isilile esifana nawo.
0: Okokuqala mangabe ulimele vuma ukuthi ulimele.
1: Yeah.
0: Okokuqala, okwesibili, kule relationship kulula kakhulu ukuyivuma ngoba kusuke kulimale wena uwedwa and mawulimala ku relationship awulimali abantu sebebona.
1: Yeah.
0: Uqale ulimale uwedwa ungazoyiveza kanjani lento yokulimala kwakho.
1: Yeah.
0: Because isikhathi esiningi umuntu okulimaza ku relationship usuke engaboni yena ukuthi sekulimaze ngalendlela asekulimaze ngayo ukuqala. Okwesibili, masulimalile ku relationship vumela ukuphola. Vumela ukuthi usopha, mawusopha bese uyaphola ungabi nenzondo ngoba nakwaliwe ungabi nenzondo ngoba nakushiwo babo wengane ungabi nenzondo understand ukuthi uNkulunkulu nohlelo ngempilo yakho uzokubusisa uNkulunkulu umuntu wesifazane into ezodala ukuthi ungathakathi ngenhliziyo ukuthi uwamukele ukuthi lobu uyitshela ukuthi uyena
1: akusiyena. Yeah.
0: Sivuma nini ekuthenini ukwamukela ukuthi no ngasuke ngayitshela ngawubona uColor of the Day ngayibona iDromis kanti akusiyena ngasuke ngabamba lento umuntu sifazana ulimela endlebeni khona into eyisho obhuti bethu kuthina abo mangabe ethu ekuthanda akuthembise lokhu nalokhu nalokhu bese umuntu wesifazana abambe lokho ngicela ukudedeleke umntaka makukona uyabona ukuthi akukona musukulukwakha ukuthi wayekade the ehlisa umoya nje wamukele because uNkulunkulu ukubekela izinto ezinhle kakhulu kakhulu kegeza gqoka thandaza kholwa uNkulunkulu makuhlangana nomuntu wesifazane vumela ukuthi kube khona abakushoyo wehlisa umoya
1: ukwamukele
0: because ukungakwamukeli kukwenza ube umthakathi ngenhliziyo noma esefikile ubhutozo wokuthanda ukufica unusabambelo yamuntu noma ethi ukuthengele imbali kanti wakwathengelwa imoto awusakwazi ukwamukela imbali eyivela othandweni amukela ukuthi ophambi kwakho omnikeze uNkulunkulu yena thanda uNkulunkulu uxole and akwenzi lutho ukwaliwa akubulali
1: ngifisa ukuzwa lo
0: akubulali ukwaliwa
1: uyakwazi
0: akubulali umuntu ukwaliwa ukwaliwa ukuthi vuma ukuthi waliwa
1: phela
0: kwento nje iphelile
1: phela omunye umuntu ukuthi kulula ukukhuluma ngento ongakazi udlule kuyona
0: mina phela ngithi ngaye ngashada nawe ungangibheka ngaye ngashada kwafika umshado la uphela khona and mina umshado wami awuphelanga abantu sebebona waphela usaziwa wimi because umshado mawuphela awupheli

0: Usangizwa kodwa.
1: Nginike ugogo sihambe. Bekunikwe ithuba nje gogo ngithi nje ngingidede endleleni bese ngifuna nje ukuzwa lapha ukuthi phela kanza ukuthi manixoxa nosho ukuthi hayi sengiyanezelela ke mina. Ngingagcina sithi uma ngobese uthe. Right. Uthini wena obuya manje uma ngobese? Bake babaningi kade beyamanisa uma ngobese ne MK Party. Khona kufundile kwinkulumo yakhe ebengizwile. Ngithi bese hey MK Party. Hey. Right. Kona kufundile kwinkulumo yakhe. Open line. Wena oshelele wawa kwimbizo breakfast show. Inombolo ku 0604807164.
2: Sawubona. Eh sawubona sombe njani?
1: Siphilile kunjani?
2: Hayi siphilile sibili, sombule ndwe.
1: Wena semachonweni, esalahlekelana nawe ebuhleni.
2: Hayi. Ayibayungela ukuthume ukusebenza kokuyinhlanga lezi ezisukene. Mina ngikubona kuyinkinga kakhulu. Eh thi mhlawumbe noma amaqembu mhlamba nenhlanga ezihlangene noma njengobhidla ngolo wemashini machine nalanga labamhlophe. Ananga babenza into eright. Ukuthi kukhona bani nokuthi ngikwazi ukuthi ngithi mina ngeke kulunge bayenziwa lokho kungathembi nje kungayithembi mina ngibe sesengibona ukuthi nabanye abantu bangehluleka ngoba mina nginokungabazali mina ngaphakathi ngoba usungisingathi ukuthi emibonweni yabo naseyinesweni abazo abazohamba ngazo zizoba namandla angakanani ukuthi ngabele ngithi lo muntu hayi ngeke akwazi ukuyakha indlu yobakaza yakhe indlu umazi ukuthi uqintshiso wobani bamqintisa kanjani mhlawumbe ngabedlula abayaphakulayo enzama usho ukuthi-ke le nto yokuthi kunabantu ukuthi hamba belungu lophu uhlanga kuthiwa angeke size sikwazi ukusebenza nalo ngoba alusifuni ziye zibaluleke izizathu ezenza ukuthi kuthiwe abasifuni ziyabonakala zizathu abasibulala basishaya kushiwo nje zonke izinto lezi eziningi abasoze nje basithanda nto right asiphumeni kubona siphele masiphuma ngempela kubona siphela uthi uyalalela ngonyaka olandela lowo sisashinto efanayo lokho onaleyo nkolelo ngingithi mina yingani ekhange aphume noma aphume mhlawumbe nendlanzana lakhe abe sibone ukuthi kuzophumeka yini ngoba esingadonsani nje nawo esingakhubani ngamadolo ngoba uma ngaba kubala ukululala hayi ngisho ungawalalela iy'ndaba usuku nosuku ubheke ukuthi-ke sizothemba bani ngoba zonke iy'nhlanga ziyabulalana ubeseke sewubheke ukuthi ekukhuleni kwethu lesi sikhathi kuthiwa bekuphethe abanye abantu ngabe abantu mhlawumbe ngakubo umuntu ithuna elikhona angalikhomba athi nali elamuntu owabulawa umuntu omhlophe mhlawumbe endaweni yenkosi angakhomba abantu abawu-2 bese uthi-ke ngicela manje sukukhona manje ungikhumbisa umuntu ogwaze umuntu owamnyama nodutshulo umuntu wabumshisile noma umenzeni endaweni angakhombe inqwaba aze abakhohlwe abantu manje bani-ke efanele ukuthela ngoba mina ma ngicabanga ngimbusa ingqondo bantu zithiwabulaje engathi ngakhombe ithona lakhe angisho udabepha hhayi into layo ngihambisale ndlela yabo engisho ukuthi bebekukhona konto ngathi thina sikwenze kakhulu sithembe bani-ke phakathi kwalaba abantu bobabili.

0: ilomzansi izwi lomzansi sithinta njengamanje sithinta njengamanje shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
1: Sakaza ke wakho yezohlelo sikeqa amagula drive show lapha ngasemaphatheleni nalo ke nje uhlelo sibambe ke umlalelo yedwa kuphela ebese ke seliguqisa uhlelo semsakazweni izwi sabona
2: mangubani unjani
1: eh molo baba siphilile wena
2: I know sokuzani ngiyaphinga phela kuswami
1: mhm
2: nanga nje ngifuna siqoqe
1: ushanje ngamafuphi sokuzani
2: ya uyazi ukuthi uma imoto zimile kwi parking mhlambe lesene abantu abantu abamnyama nyasebenza uyazi ukuthi abantu abamnyama abaningi mabephuma sebe umuntu oseyongena emotini yakhe kuba nalento oyishupha ukuthi hey nangihamba ngemoto ephansi nezinyo abanye bahamba ngemoto enjani njani uthole ukuthi umuntu ozobe esedala isikweletu ngisho uthole ukuthi imoto ethile ebiza kayi-afford ebolonto abantu abaningi mangubani banesikweletu njengamanje uthole ukuthi akufanele ngabe banazo ngoba bashawa yingcindezi yokuthi umuntu othile uhamba ngento ethile okay angikwenzele free words esipid ukubona uma uhamba emalokishini kunamabhodlela enqwaba kabhiya amabhodlela kabhiya uma uthenga ubhiya uzokuhlala wena msakazi uma uthenga ubhiya ubanje ulidiposa 5 rand kodwa uma ungahamba le mjondo le ndawo leyihlala abantu abamnyama futhi amabhodlela inqwabo o-5 rand abalahliwe lapho kodwa umuntu ubanjelwe i-depose lapho athenge khona kodwa akekho worried ngalo 5 rand webhodlela avele wawulahle sizama ukuveza isithombe sokuthi sinenkinga futhi thina abantu abamnyama kuningi okusafuna kulungisela kuthina fethu ngenxa yesikhathi bengisebenzise i-unpacka le nto leyo ukuthi ngibheke phela ngifuna ukuya khona asivale ngalokho sobe sisiqedele okunye ngenxa yesikhathi
1: kolonyelwe thokozani siyabonga kakhulu sakazoke wakho yezwe 0604807164 kuthina kwakho ke nje uPaul umlaleli yakwazi ukungena shiya kona uPaul nje kwakho semsakazweni sabona
3: hayi siyaphila mntana ngokuthi
1: siyaphila rocks
3: yebo angiyobheka nje ngamafuphi uyabona le benikhuluma nonkomisa uthi amaqembu ufanele acacise ngendaba yomnotho uthi thini indaba yomnotho hayi iqinisile impela ngoba izinto ziyabiza idolo kubantu abaningi badonsa kanzima abantu imisebenzi ayikho nanokuthi ke yabona nje umuntu osebenzayo manje ngifunga holy 30,000 manje 20 years hayi ubusekho ufana nomlando yoba into engasekho le ngoba phela ivalue yemali yehla yabona uyesingenento engalutho leyo nto ifana nobala ya yabona yabona
1: kolongele ke babusabonga nje kakhulu
3: yangi
4: ubona mangcukumane hayi lo bhuti ophuma lapha hayi lento ayishoyo iliphu iphuthe elikhulu yabona mina ngilawa e109 ewadi 109 abantu abathungayo baningi emizini yabo babeke ngisho amabhodi mawudlula khona uyabona nje bathunga benza yonke into ayikho into abangayenzi oplumber sinabe

0: Alright, ke njengamanje ke sibonise kwazi ngimthola kuBhoza ngoba namhlanje simdonsa ocingweni nomndayi ba.
1: Manqinza.
0: Hayi, asiliqali uhlelo ungakaqali usicobelele ngolwazi lwakho. Kuyaphileka.
1: Manqinza ngiyathanda ngoba uzenza ngibe intwanyana ebalekile njena.
0: Hawu.
1: Kuyaphila nondaba njani wena mfowethu?
0: Siyaphila njani?
1: Sikhona nondaba.
0: Yeah, hayi. Eh, ake sizwe namhlanje ukuthi sisizakala ngani.
1: Eh, nondaba nabalaleli emakhaya. Ngiyabingelela ngiyasithoba kunina. Eh, igama lami uBheki kaMsomo. Yazi abantu abaningi bayazi igama lami nondaba.
0: Eh, asilazi, yeah. Nami ngomunye.
1: Hawu, sesimzwe singayo. Nomuntu ongamazi. Hayi igama lami uBheki kaMsomo nondaba.
0: Kodwa waziwa nguye agadla iBoss.
1: Iyagadla aphindelela uzoba kanjalo.
0: Egadla. Mhlambe liqhamukaphi lo gadla kweBoss iphindelela?
1: Ngisemncane nondaba igadla sashisa ngisemncane ngithanda ukugqoka kakhulu izinto ezinhle.
0: Okay.
1: Ezinhle ya ngizithanda nje ungabonje manje phela hamba minyaka kuthiwa sikho sakukha namagxolaso ngangiqhathazipha kwaze bathi abantu hayi wena uyibhosi-ke wena-ke uyibhosi yabo into osiqhokayo nje awuyitholi muntu yabo uyagadla-ke ibhosi-ke ngithe uma ngingena kule ndima yokwelapha ngena nginika abantu induku bathi cha ugadlileke la yabona lo bengikhakathi hawu uthi uba ngonezibo esibhedlela hayi uyagadla boss yazo uyiboss yabelahlangana yaba amaqatha aziqobile nje uyagadla iboss.
0: Okay, hayi sizizwa.
1: Yeah, so namhlanje nondaba angiqalela kuyenzeka nondaba angixelela wonke umuntu nondaba unayo ingelosi emgadile esibiza ngokuthi idlozi.
0: Yep.
1: Igama elithi idlozi ukudloza ngesingisi bathi i-verb ukuthi isenzo ugada ukuba i-security.
0: Alright.
1: Na uyidlozi usho wena u-security.
0: Okay.
1: Usho lokho nje ukudloza nje ukudloza ugada.

0: nje amadlozi abantu abasigadile abasembethe lo zone.
1: Mhm.
0: Ya. Mase sigedla igeza idlozi, urukhiselani idlozi nondaba. Idlozi kenze ukuthi lo muntu ogadile nondaba wane nhlamba ukuthi uyathakatha.
1: Kwesithukwa.
0: Wayithuka ukuthi uyathakatha engathakathi umunye wathi uyathakatha aluthatha ngempela futhi.
1: Okay.
0: Ya umunye ugadile zondi umuntu owase empini wangagezwa zondi.
1: Mhm.
0: Wangagezwa nje mhlawumbe ufe empini, ufe empini asisikhathi sokugeza.
1: Okay.
0: Mina yaqhubeka sokwenza ugadi umuntu onjalo zondi. Kwesikhathi zondi ugadi umuntu owe uphelahle engasebenzi. Uthola nje ufundile imsebenza uthola umsebenzi cha ngoba ilo muntu ogadile zondi uzothatha lesimo ayisona. Mangabe ogadwe umuntu onemali nje uba nemali zondi. Ugadwe umuntu omahlalela nje kwathi uqhwayilahle. Kwathi uqhwayilahle ngoba wethu mse ethu efuna ubhema aqhandilahla bheme ngalo. Uthi uqhwayilahle.
1: Oh ima so, boss le yokugadi yafana nokwembatho
0: yona impela.
1: Okay, okay,
0: yeah, yona impela. So mogadwe umuntu oyichaka zonto zobe isichaka.
1: Mm.
0: Mogadwe umuntu owashona empini zonto uzohlala ufuna ukula kodwa ngekube namali. Uma ngabe ugadwe umuntu umuntu osifazana owethanda amadoda ayokhuzwa ngapha utsha kaduru banje ngapha ukhuzwe ngapha cha bakusola abantu ngoba unomuntu isithunyisi kwena esingageziwe lemkhuba emibi zonto.
1: Mm.
0: Yeah, uxaxele ukuthi into incane nje isafunda nje grade 5 kodwa ithola emqashweni lapha ibanjwa ngapha idoswa ngapha ikhuzwa ngapha iphutshwe ngapha iyashakadula nje ngoba isithunywa sayo siyilento oyibona kuyona.
1: Mm. Kulo ongathi nebhadi elithile uhlobo elithile ebhadi elimlandele nakhona kusuke into efanayo ke ngithi nje ugu yena nje uzothuka abantu njalo nje nalaphana futhi bamthukile futhi awu indaba bakhethe wena
0: unjalo zondi nasemsebenzini uthu emakhonteni enzekile ukuthi hawu uzondike lo siyazi.
1: Mm.
0: Kade ngeke uzondi yonke inezeka kuwena zondi iyangokuthi ugadwe isithunywa noma umbethu isithunywa sinjani. Uzondi leminyango zondi kunanto abangastruglish zondi abangawazi inhlobo ustruglish ayizondo kwanako abazali bamshila imali cha uma ethi nje uyangonyoza ukuthenga imoto ayithenga ngezondo uyazi unyoza ukuthi uhle emhlanga ahlala emhlanga unyoza ukuthi ugano aga into zabo eziya float ngoba ugadwe noma umbethwe isithunywa esasi nothile unotha kwaqala ngezondo kwakuyinkomo eziningi imbuzi eziningi nabafazi abaningi unotha kwaqala lo yabo so mina ngokwakuqala ngisichaka mina ngoba nomfazi wedwa ngisichaka nje ehluphekayo.
1: Yeah.
0: Uzonda ngwazi unabanga mhlawumbe isichaka njengami nawe.
1: Hayi siyafana.
0: So uqala masithi umuntu ucebile unenkomo eziningi.
1: Mm.
0: Nabafazi abaningi. Yabo unenqulumo. So sizama ukusiza abantu abanjalo uzonda into zabo singalungi ngenxa yokuthi umbethwe umuntu owe ngeke simene sokuthi angakuthuthukisa wena angibethe.
1: Mhm.
0: Ya. Zonke ngicela ukubatshela ngale ndoku ngisiza abaningi abantu zonke. Ngiwapha yabantu. Ngiwapha. Yabantu. Abanye bahamba bacebe ngaphezu kwami manje. Abanye iningi labo bacebe ngaphezu kwami ngibesiza ngibathatha bewumlotho umuntu acwebezele. Nayo yokuqala ezonke ifembo.
1: Mhlambe indwe yode ehlanganisi negama noma
0: ya ubhala ukuthi ugeza idlozi ubhala kanjalo namathi scooters ibhala ukuthi ugeza idlozi.
1: Oh, ugeza idlozi la.
0: Ya, ugeza idlozi. Ya, eyokuqala ifembo.
1: Ifembo.
0: Ifembo zonto lilodwa nje mune business noma ummeli noma udokotela zonto akubona bonke odokotela abaphumelelayo akubona bonke abameli abaphumelelayo abanye bandla ubonda awu olamthuthu nje Nkosi yami yabo uyakwazi uthatha le ndulo uma uaccountant ugeza ngakugqume ngayo kwi practice yakho uchele ngayo ugqume ugeza uphalaza ifembo lilo ngikhuluma ngefembo lilodwa bese kuba uma isakho omhlophe abaye bathi umadlozana umuntu uthi anedlozi nje lo
1: uma isaka omhlophe.
0: Ya, noma isaka obofu bawuthu.
1: Okay.
0: Ya, bese kuba umlulama omhlophe.
1: Umlulama

0: ama omhlophe.
1: Yeah, uze lelidlozi evilaphayo lilulame. Yabo, bese kuba uvula kuvaliwe.
0: Vula kuvaliwe umuntu hodwa.
1: Vula kuvaliwe umuntu hodwa lo. Bese kuba umhlamba amanzi. Leke amuntu umhlamba amanzi, ukuhlamba inzondo isiphosa isho ugeza into. Manzi, umuntu amanzi amnyama, hlamba amanzi amnyama, kuthiwa umhlamba amanzi.
0: Okay. Okay.
1: Uyazithatha le ndukuzondi. Uhlanganisa noma ngesiqobo noma sikwendawonye bese uthenga ushukela ubrown uyawufaka zondi la, uthatha amaqanda noma amathathu uyafaka la maqanda, uzothatha nobisi uyafaka la. Hayi zondi-ke busoya empophomeni noma emfuleni-ke ushakushasha uyakhuluma ke uyakhuluma njalo idlozi libasuke usale idlozi elihlanzekile, idlozi lahlupheka elihluphekisayo alihambe, idlozi lalishimana liphume, ngifuna ukugana ma intobaza ngifuna ukugana noma ngifuna ukugana. Yabo bosozithenga ngawo zondi kakhuluma njalo, hhayi bosozithenga ngamanzi kodwa empophomeni muhle kakhulu zondi, kodwa ngoba akusi thina sonke eseduze kwempophomo nasemanzini-ke emfuleni odwa ohambayo, hhayi uzobona zondi uyobona.
0: Ake siphinde ifembo.
1: Ifembo,
0: yeah.
1: Omayisaka bonke omhlophe nobovu. Umlulama omhlophe. Uvula kuvaliwe. Mhlamba amanzi
0: bese ufaka ushukela amaqanda ne
1: o brown
0: ya
1: u brown amaqanda noma thathu nobisi noma mhlobo nobisi kodwa hayi limpupho elimanzi, bese kuvuza hlangana kahle, hayi bese usempophomini mhlawumbe usempophomini uzithele bese ungena empophomini ke la isifeni sakhona lesana, hhawu shashashasha uzobe clean uphele zonda, hayi bese uyangibona-ke ungitshele ukuthi uzophuphani uphupheni kahle, ubona into zakho nje masine utrimazi ngeke ubone yini ukuthi hawu hayi le nto engenzeki le nto le, le nto le isiklimu yakhe u-5 ingafuni ukwakheka, hawu iyakheka manje hawu yabo iningi ngizothenga imoto ngithi bese isikho deposit idleka, hawu iyathengeka imoto, izinto zenzeka nodaba.
0: Yeah. Selo ugeza idlozi
1: ubhalwe kanjalo nje ugeza idlozi.
0: Ngaphambi kokuba ngiqale ngisebenzise sikhona omunye ngiqala kuwona.
1: Ngiye ngithi mina zonke kubalulekile ukuthi uthenge umsanga aqale kuma-distributors.
0: Umsanga uwodwa
1: kuthiwa umsanga kodwa imithi eminingi sobe sokuthi umsanga set.
0: Oh, okay.
1: Uma ngabe wakhipha isisi zonke noma walala nomuntu but awazi uma wakwenzekani lokho, bese uthatha nomnyamathi zonke before ufike kulona ukhiphe isinyama njalo inyama nesichithi yezo. Noma uma distributors uthi ucela ugeza 1 nogeza 2.
0: Okay.
1: Ya ngoba zonke ayikho into ezosebenza, awukumse umuntu ongasebenza uma kuthiwa wakhiphe isisi zonke. Uma ngikhuluma ngokukhiphe isisi ngikhuluma nge-abortion ne-miscarriage. Yini umehluko? I-abortion ukusikhipha ngenhloso ukuthi lengane la angifuni, yabona angifuni lengane le, i-miscarriage ukuthi kwenzeke phela sisiphuphumele. Ngebhadi-ke abantu besifazane zonke uyaye angazi noma ube nayo yini miscarriage.
0: Oh, okay.
1: Kwenze ingane iphuphume isenamasonto, iphuphume ingane isanenyanga, yabo. But i-fetus kodwa nje kahle kahle ingane lo mphefumulo lo. Yeah, so ukhipha lezo zinto bese usimisa le nduku-ke zonto bese uyabona ukuthi kuzoba njani empilweni yakho, ngoba inhloso zonto yalo hlelo ukushintsha izimpilo zabantu, ayikho enye zonto inhloso ngaphandle kwaleyo.
0: Yeah. Ugeza idlozi ukhona ama-distributor?
1: Ukhona zonto.
0: Yeah. So igama la ugeza idlozi uma befika bayawuthola?
1: Awuzisho zonke le nduku le ukuthi cela ugeza idlozi.
0: Ubani ofanele usebenzise? Iyo wonke umuntu ney'ngane nabantu abadala.
1: Zondi, kahle kahle ingane sikholela ukuthi usuke ingawubi nabhadi.
0: Yeah.
1: Kodwa futhi kubalulekile ingane uyi-introduce kule mithi emihle kuse-early. Ingathi ingane isindala izongahambe kahle, kumzuzu kuwuncenga-ke manje. Hey mina baba ngikholelwa kule zinto zenu, uyabona kumzuzu kuke manje, umzuzu kuyancenga manje ukuze isizakale. Cha, introduce emthini emihle nje ngane kuse-early nje, mtshele mntanami bakwenza ngihambe emhlabeni izinto zingahambi kahle zimise 1 or 2 mohini wesilwane, ma indoda itshakadula na noma mhlawumbe unomfazi wakho njena echakadula nanga umuntu ofuna ukusebenzisa umkhiye ukhile khekhe la echakadula ngalo mangu 30 na

0: ngenxa yeyinqumo kwesinye isikhathi.
1: Kwesinye isikhathi zonke imali esibalekela ngoba unebhadi nje. Kwesikhathi zonke izinqumo esizithatha akwazi zonke wena nje njalo ngoba ukhanda uyabraya njalo nje uhamba nohlweza le ntombi nentombi ezu-10 wena. Uzomaintaina ngani zonke ngoba kuyamaintaina noma ungasho ukuthi uqinisele amehlo ukuthi hayi angiphi intombi imali uqambela bamanga. Ubani umchaphaza ngamanga uxhaphaza ba.
0: Yeah.
1: Yebo. Kanti uma kuthiwa ubhele nomuntu elozonda hayi noma uhola into engekho ithi uyahlalahlala imali iyahlala ukuhlweza nje ukuhlweza.
0: Yeah.
1: Ungathi zonke umuntu wesifaza eyedwa nje akuyakhama emalini akuyakhama.
0: Yeah.
1: Noma sokugcina athathe yona
0: akanandaba
1: manje bese uqinisa zonke bafo ke
0: uzophela.
1: Yeah. Uzosuka ngeinformi umsebenzi ngeavro umsebenzi ngeweekend. So bonfa amadansana umsebenzi ngeweekend. Manginjalo ungahluka nje neskipper sebhola nje kanti cha.
0: Siyabhede.
1: Ngiyabhede zonke. So asigadeni bafuthi lonto nodzethe wethu. Imali asihloniphi imali. Yabona zonke ufuna ukubona ukuthi empilweni usuzamile uyazi uzibona ngani?
0: Mhm.
1: Ubonthi imali yakho ifice enye kusalari. Mhlambe yafika imali yakho iphelonyaka kuse khona 1000 ihleli nje zonke.
0: Hey ngiyazi le ya.
1: Kodwa zonke uyazi kunze manjani. Abanye bahola ngomhla ka 1 ngomhla ka 1 so ngo 1 ngamalanja ayisekho zonke.
0: Yeah, mde hola mhla 25, mhla 27 ayisekho.
1: Izonto why ushintshwe ziningana la?
0: Ayisini.
1: Ukhola mhla 25,
0: mhla 25 ayisekho.
1: Sephetho madlebe, sephetho mehle phela uBP nearthritis nethyroid yonke into.
0: Yeah, kunzima.
1: Abanye izonto abayenzayo naye. Sibiza ngathi iambush. Abayele emshinini bazi 12 ayizimbule wonke afike abantu ibhidi order shayitshena inkinga le nto zonke
0: iyafana nje ngoba akusho ukuthi uma eshayitsheni ayaphela ayadablisha nje ay
1: manje zonke le nto wandisa inkinga zonke
0: yeah
1: ngokusho njalo wena besides le nto osuwenza idibhidi into ozidingayo mawu funeral isiphazamisekile mawu insurance usuphazamisekile mawu yini isiphazamisekile ayiyona nje umkondo omuhle.
0: Hayi uyagaxela nje kakhulu.
1: Uyagaxela nje. Ngizonde ngasukhola umhla ka 30 ungayi umhla ka 30 yangakusasa asithathe zonke ezithathayo asithathe zonke ezithathayo zonke imoto indlu yini lapha sekusele imvuthuluka yakho ke leyo ke
0: siyobona nje njani
1: uzobonaka ukuthi ubani ozomropa ungamkhokheli umkhokheli ngalenya uzobona kodwa nje akukho ubuhlakani zonto uthi nje uma ngo 12 bo kuye shipstein zone mhlawumbe zindawo la ziningi le moto ngale sikhathi senzana zathi 12 nje kuyangipiza emshinini hayi yona impilo yo zonto
0: hayi kubi siyabonga kakhulu boss. So kuthola ngesonto elizayo.
1: Ngiyabonga kakhulu ngezonto ngibonge kuwena nabalaleli bakho ekhaya kanye-ke nje nabaphathi nje omsakazo izwi lomzansi ngokuthi nika ithuba bandla ukuthi sikwazi ukwabela na ngolwazana olincane esinalo zonto sithembe ukuthi mhlambe khona ababili abathathu lolu lwazi elizobasiza.
0: Yeah.
1: Ya hashtag yagadla iposi yagadla yaphindelela
0: siyabonga
2: Ezadala.

kengakushokela ukuthi bass idlaliwe ilive, guitar loyizwayo ilive nayo, nalengenayo guitar eqala ilive. Kune poem ezongena la. Ayikhona ngathi ngathi ezongena ngathi angayenzi. Sikhona poem. Bese kuba ke ukucula ngama vocal awu music. Akuyiwona nasho lento ethi yinde lendlela.

Zoina mbona njingane yakho ngoba nyayithanda. Wathi umkhomo awuzwabi lokuthi ingane ilotshola ngayishayeke wena. Suka le nkinsi yanafa engudwini le. Uhlushwa bugwini. Unemali enini? Ngaphindele emumva ke nemali yami ngiyiphethe.

Okay, nje manje sesangena ehleleni ke oh sekhubana nohlele kodwa sesowe sithi ukugxila kancane kulomculo wo disco yakudala eyayimnandi ke nomculo odume kakhulu ngama 80s. Bese ukukhona maduze futhi ke ngizobe sekunikeza ke lezi ngizothi khetha kuzona. Namhlanje ngizokhetha isemculweni we jazz by the legendary Hugh Masekela. Okwamanje nangu zizikongo uthi ibhanoyi 19

Ayaya. ASBili from the same man, Nancy. Oh, leo kala ngana ngitshele ukuthi thini khona mhlambe umuthando uzoyibiza ngegama. Umuhla lempula le engiqale ngayo. ASBili, beating in the bush.

Ekuthi ukhetha iphi angazi ukuthi ukhetha iphi bithi nina bush noma muhla lepula esephuma ngayo 0638208448 0638208448 WhatsApp lo ke ezokwazi ukuthi ungene ngawo ke ungikhethele ukuthi iphi othi ke asivale ngayo kwezika bra Hugh Masikela kontanga yakhe u bra Hugh.

0: Alright, hey, le ukuqala umotshale pule lesibile ubithini ne bush. Yeah, okay, I'm vele ngithatha ingcingo manje. I think thatha ezu 5 kuphela mezikhona, mezenela ezu 5. Umotshale pule ngiqale ngaye kanti engigcine ngaye ubithini in the bush. Right? Okwenzayo ke nje ukusho ukuthi wena iyiphi ke oyikhethayo. Sawubona.
1: Sawubona Mpolopolo, kunjani?
0: Siyaphila njani?
1: Siyaphila. Awuthokoza lokhuluma la Mpolopolo.
0: Yebo.
1: Bengingajabula ukuthi ngizwe leyokuqala lesambhaqanga la.
0: All right. Mutlale Pude, siyabonga.
1: Bengingajabula kakhulu, ngiyabonga.
0: Okay. Siyabonga lapho ke uthina munye 0604807164 uzothatha ingcingo ezimbala nje mezu 5 ngoba zingahamba ngaphezu kwalokho sawubona.
2: Yebo.
0: Yebo. Yebo.
2: Ukhuluma ngokufana nokuthinta alphabet kuqoqa 21 million kuphi ifana nalo lo.
0: Mhm.
2: Ya ngokudabuka ngidabuka lenkani kodwa kuna mzona sangithi ohlelini yakho uphumeni ngale yokuqala
0: Mutlale Pule.
2: Mutlale Pule ngingaphuma ngayo le iyongoma leyokuqala Mtsola Mpofu.
0: Thank you very much. Thina munye ke uPaula nge ngengoma engizophuma ngayo noma ke athi ayikhethe ifuna ukuyizwa kade ayigcina 0604807164 sawubona.

Masa ngizwe ukuchaza ukuthi besengihambile ngisho bengasekho ngoba sizuzumagaye nje. Hayi bengishilo belithi ngiyaphuma ngo-9. Masa ngizwa ke. Ukuchaza usengenile magaye. Uyeza nje khona manje. Bye bye. Soulfire Harare loizwayo.

0: Ay, ne la se kubula kayo makaya. Engothombi umfazi lo umangadobe
1: ekomo. Umangadobe ekomo. Engothombi ekhaya. Ngiyalithanda le ngothombi umfazi. Ususe umsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Linjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lokhuluma la inkume.
1: Aw aw mabhala mabhala nebhala nedolwe.
2: Aw madoda, philo nje.
1: Danke mabhala, danke mabhala. Ubani lona?
3: Yena lo.
1: Uye aw yena ushuthayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
2: Uhlezehle ukukhuluma sokulandela noma ngasahlala kwemoto kwathi avaza ngaphezulu. Focus tikadase ngemalikomandela endlini ngena ngoba sayihlinzwe. Hlela bemnike inikize nandaba ufanele nemhlezi ehlethe sidlumuzi wamakhaya
1: ha ubedlumuzi kanti

Awukome phela nako ngiphelele endleleni. Ha, khulunywa ngeyikhathi zethu kusashelwa. Uyabona kusashelwa mfowethu savuka ekuseni. Sivuka ekuseni nje seqamazolo mfowethu siyofona emfuleni. Awu mathota opho awu sokuze ngithini kuwe. Awukome phela ntombi nako ngiphelele endleleni nako kugugu icathulo kwagugu imbadada. Ngiza kuwe ngizokutshela ngiyakuthanda ntombi. Kodwa hayi intombi yoku iphala phansi ngonyawo nje awushono shono thumela iy'nkehli zakho zizilethucu zinikeza imvume ukuthi hhayi zingaludedela uculuye lapha kwacele ziyogaxa umagayi kulungile-ke siyabonga kakhulu-ke nawe lapho khona njengokuba ingxenye yalo msakazo kuyintokozo kuthina siyabonga kakhulu nendaba phethe umntakazondi nohlelo lomnanda usuka amadoda wona uhlelo yazi ngize ngicishe ngibe late emsebenzini ngithi awu ngiloyo ngilaleli nondaba kune engathi kwathi umumlaleli kahle awu suka siyabonga-ke phethe uthi u-serious old school music ku-98.0 FM sesifikile-ke qathatha igama lohlelo-ke lolu-ke sithi-ke zidle ekhaya ngoba eqeleni zesela belusi ingane zakwethu ayinabo abelusi ingakho icoshacosha khona la ezaleni emsakazweni wethu izilo mzansi 98.0 FM lomlobo onqaba ngawo yiyo futhi ozoqoma ngawo kusasa sika madoda awekho into emntwana yokuqomisa kuthiwa uyishayile yona futhi uma ungazi ube uzwe lo mzwa okuthiwa uyishayile intombi esigodini kuthiwa intokazi yalapha emakhaya ke besishela kude intokazi yalaphaya simgaxile umagayi iduma indaba endaweni yaziwe ugcwale kuthi phihli ney'nsizo bezishela zibonda umakhaya valayo wayibhincisela ncanye yabona into ezimnandi uze igazi likhijima uze ngisho ulento awangayinsizo endaweni ukuthi awuayenza ngayinsizo

kwela miwashi 6 minutes to wanina 10 o'clock kungaphambili izilomzansi na Radio Zero FM. Yasidlaleni umculo nenkosi phakathi. Khona neyivakashe, khona neyinsizwa ezivakashele la emsakazweni. Sithi cha makhaya sifuna ukuzohlala nawe ebusuku. Awukwazi ukuhlala wedwa. Sikhona insizwa phansi kwamaphumulo. Insizwa le phezulu kwaMxhosa. Insizwa kaqhakaza. Ikhona isuka le Goli thayi makhaya ngehlele nje kuzo uninye ngize emsakazweni izilomzansi FM. Kanti khona insizwa ke umabutho insizwa le phezulu kwaNgcobo le eBhamshela kwaThus. Bayi bami ngenyawo manje kongcunga ngconga. Kosiyoni kodalipho. Kodrayini. Phansi aPrisposh bami ngenyawo phansi emathuli. Ishone phezulu le koNutsberg siyabingelela bonke abantu kosiyoni ukwela kithi madoda bami ngenyawo manje bathi awu siyayazi le nsizwa ikhona naso khuluma nayo la emsakazweni malibumbana nyora lesishumi siyaqala ke iy'nkulumo zethu nabo njengoba nabo bemi ngumumo bethi sebela sebefikile bathi ke mfundisi lindwa ngeculo

0: suka mathathu khona kulihle umntaka xhakaza uyazi ukuthi cha umuntu ejale nje ukuthi benaye kulomsakazo imvamisa ke imisebenzi yakhe eminingi uma ikhiphile iyadlula ngaphansi kwalomphemo wezi lomzansi FM mfoko xhakaza asikomukele emsakazweni izilomzansi FM ebusuku
1: ngibonge kakhulu magaya
0: yes.
1: ukwamukeleka
0: yes ngiyazi ukuthi abathandi bomculo kwamasikandi bayakwazi masikhuluma ngolihle kodwa ke ngenxa yomsakazo nje okhula insuku zonke mangase ngithi awusichazele kancane nje uthi usinabela ngale nsizwe okuthiwa ulihle ulihle ubani insizwe ekhulele phi kwenzekani ngena kanjani la mculweni
1: oh mina ngulihle
0: Yikhakaza. Right.
1: Kwamaphumulo emabumveni evuma isigodi insizwakazi. Engeneni kwami emculweni ngangena ngomjikijelwa eqinisweni.
0: Oh yes,
1: ngisebenza nomjikijelwa ngegida ngoma lika mjikijelwa nje ngihamba naye ke nje emcimbini. Kwaze kwaba ke nami ngicina ngithatha isinqumo sokuthi ngiyimele ngibe ulihle xhakaza.
0: Ubeyigida ngoma usho njalo.
1: Yebo, ayiqale khona impela
0: igida. Wagida, wagida usubona wekhula phela.
1: Yebo, futhi ke isinqumo sami sokuthatha isinqumo sokuthi ngiyacula ke manje.
0: Yes.
1: Ngasithathe sekhona futhi naye umjikijelo.
0: Wakunika isibusiso sokuthi hayi, usungaphuma inciwa lakho.
1: Yebo, kwangisho emsebenzini wami nje ukuqala waye bakhona.
0: Oh yes.
1: Ezobheka ukuthi kuhamba ngakhona.
0: Mhlawumbe nje ungena ngayiphi iminyaka la emculweni? Imawu ubuyisa ingqondo kancane. Uqale ngayiphi iminyaka?
1: Hey,
0: 2011.
1: Usho engeneni ekuyimeleni noma engeneni ugideni
0: engeneni kwakhona nje gideni ugideli ichala khala shafuzi
1: ngicabanga ukuthi
0: 2013 wayidudula njalo wawusuphuma nini usuyimela
1: ngo
0: 2017 kunjani indima kunjani la kuyahambeka kuyaphileka kwenzekani la
1: hayi kuyancengeka ukuthi nje yashisa insimbi
0: iyashisa insimbi ishisiswa yini insimbi la obani laba banga le ukushisa
1: hey ngeke ngithi mhlambe kukhona abakubangayo ukushisa kodwa nje izinto kuyenze ukuthi uyathanda ukuthi izinto zenzeke kodwa zenzeke ngalendlela
0: ofisa ngayo
1: yabo uthi uyawubona umsebenzi ukuthi usebenzekile kodwa manje hey awufiki la ufisa ufike khona
0: uvimbekaphi ngoba ngifisa nozongena kule ndima athi mase efica leso simo ashada ulihle kwakwayisho lento uvinjwa uvimbekaphi umsebenzi ukuthi ungaphushiki
1: ay mhlambe ikhona ukuthi mawusukungenabo abantu osondelene nabo mhlambe abanephakethe eliqinile
0: mhlambe
1: ngayilokho
0: oh yes so
1: waphela konke kuphusheka ngaliphakethe
0: so end up ke ngathi uthi awuveleli kanti abalandeli abangenamandla
1: yebo ngoba ungaba nabalandeli abangabe abangabaningi kodwa nje mebe nephakethe elihle ukuthi into yakhe igcina isinkulu kanti cha ikhona nje ukuthi ulitholele uchaso
0: ngiyakuzwa ungwesigaki lo msebenzi

0: zimase sithiwa siyalinganisa lo olethe manje
1: iyangisakhumbuli
0: usakhumbuli ukhiphe kakhulu
1: aze ngikhiphe kakhulu
0: ukhipha kangaka ngonyaka
1: lo ngitgqomile nje iphi hayi mina nginakho ukuthi ngikhiphe kangaka ngonyaka manje mina ngizwa ukuthi angikhiphe ngiyakhipha mangibona ukuthi ngikhiphile kwangenzeka ngiyaphinde ngizame futhi
0: ngoba kuyenzeka ukuthi ukhiphe kungenzeki
1: kuyenzeka nje kujwayelekile futhi
0: yes kodwa ngaphandle kwale ngoma ekade sikufaka ngayo izoshawa indishi yiphenyo wazi ukuthi hayi yabona manje engadonsa le kunyakazana esinedolo
1: kona ingoma yamethi ngizule bethunyiswa umjolo
0: awu
1: ihloko sayo nje sithi bathunyiswa umjolo ayalibhubhisa
0: iyalibhubhisa
1: ayalibhubhisa
0: ubani lo nje somjolo
1: hayi ngangicula nje ngangiculela abantu abanale yonkinga mina hayi awungisi
0: awungisi wena awujoli futhi
1: hayi angijoli futhi nginomakoti
0: awu suka mathathu ngiyayithanda ke le uyayiqhenya naye manje umakoti ekhaya mayilalele uyasho ukuthi hayi ubaba hayi anamahloni ngami usho ngishimisakazweni
1: kodwa akangithembi
0: akakuthembi kodwa kunjani.

0: right, uthike ezinye zeingoma lezi ke elihle abantu abakwazi kakhulu ngazo.
1: Yeah.
0: Wayikhipha ngapho umnyaka le?
2: 2024.
0: Yeah. Ha, so I guess nangumlaleli ufuna ukuthini? Ngibona uyashala usemthakazweni sawana.
3: Ngifuna ukusho magaye ngithawe babangabang overtake abafana abancane bangena umhlaka wangena lo mfana lo ukhokha khona hey
0: yes
3: bakasi yaphila bakano nolihle
0: hayi siyancenga mfowethu nake bingelela lihle
2: yebo siyaphila njani
3: lihle uyaphila kwaNhlakazi
2: hayi siyaphila singezwa kini
3: hawo ngikumbuza umfana wami olweni egoli ugawula mayethi isitori sakho uyasazi uma ungasazi futhi isitori sakho uyasho dai isitorisanga lo muntu akasazi hayi ngiyabona mina uyasazi isitori sakho umfana omdala
2: hayi ngiyabonga kakhulu bhuti
3: mina ngiyakwazi usafika naye lo mfana umjikijela
2: yeah
3: udla ugodo lakho lolu lukhakhi
2: namanje ngidlela
3: hawu udlozi ya ngiyakuzwa ngikuzwa kahle mina futhi wayichaza le nto ngicabanga ukuthi nomagayi uzwile mhlampe uma elalele izengane kodwa
2: yes but
3: ma ukuthi okwenza ukuthi ubuye ngahambeki kahle la emkulweni uma unabalandeli bengaqhinile kahle ephaketheni hhayi kufana nokuthi njena ugida ndawonye
2: yes
3: ungahambeki kahle
2: impela yakwanje kalula phambili
3: ngale nkathi ungakaphenduli-ke kanjalo kumagayi uthe kumina kufike nje ukuthi hhayi uma ungadlalanga ingoma enkulu

0: Hayi, angeke kuhambele. Uma usuphendula kanje, ngawujika umqondo, ngakuzwa kahle. Ngoba uyabona ingoma oqala oqeda ukukhuluma ngayo ifula lena nje namanje. Iyadlala kakhulu ku TikTok le ngoma. Iyadlala nabantu bayithanda befula ngayo. Kodwa asazi ukuthi imali ihambe ifikephi ngoba kahle kahle. Imali enifunayo ukuthi ubonakale ukwazi ukuphinda ukukhipha enye i-album futhi kube mnandi.
1: Futhi kunjalo.
0: Hhayi, kuwaxhakaza ukujabula lo kuyashintshana le y'ntabeni zakwaNongoma, kodwa-ke ngilayinanda kule ndawo okuthiwa kusemahoti la idiko.
1: Yebo, bhutayi, siyabonga kakhulu. Siyabonga, jabula, siyabonga futhi.
0: Kulungile emakhaya.
1: Thank you. Right, sizonjalo ukujabula kuyashintshane. Ya, so ithini into lihle, ithi usuyozama kuze kube phakade noma siyakubona ngelilanga nawe ubeka amakhokhethala uthi hayi sengiyaretire la noma lento it's for life empilweni yakho.
2: Hhayi, yabona nje mina sengiyenze kakhulu lento kayehle ngayiqala engumeni.
1: Ya,
2: uma ngifika mina eGoli bayazi insizwa ehlana zehostel ekeDube.
1: Yes.
2: Bengigida ingoma mina, ngigida ingoma yakithi emabomvini evuma. Ibijima ngesonto. Uma ijima ngesonto i-weekend. Kwi-weekend ngalawo ma-weekend lawo thina kufanele siyodlala nomjikijelo. Kuthi mina ngisakwazi ukujima engomeni. Ayingagcina ngicela ukuthi ngicela uhoxa ngoba lokhu kweginci ngiyayithanda ingoma nalokhu kweginci ngiyakuthanda kodwa lokhu ngikuthanda kakhulu ngoba fanele ngigcina ngempela ngulihle eqhakazi futhi ngibuye ngithole nami ukuthi ngiphile. Ngagcina ngihlehla-ke nje kanjalo, ayingaqhubeka-ke umjijela nje nawe uyazi ukuthi wangithola ngiwumuntu wengoma ngiyigidela ushamenje wakithi evuma.
1: Ungathini nje ukuncenca abantu ukuthi kebe ngempela bayifake le support nawe uyafisa mani ukufika kuleli zinga ufisa ukufika kulona.
2: Bafowethu, akukho okutheni, ngiyacela nje ukuthi abantu bedlala umculo online. Izinto zishintshile manje, akusathengwa ama CD.
1: Yes.
2: Umuntu omefisa ungisupport akukhona ukuthi mayeyothenga i CD ka 5 rand ayiseke, kufanele ngene online futhi nakhona edlale ezindaweni eziqondile. Lokho kuyowenza umehluko nami empilweni yami.
1: Nawe uma usuyobheka ngale uthole okuncanyana.
2: Ngithole nami uyinto ephathekayo.
1: Hawu, siyabonga, siyabonga kakhulu. Mhlawumbe kubantu abafisa ukubhukhwa kanjani, utholakala ndlelani?
2: Inamba yami esiyisebenzisayo ethi 082
1: ya
2: 63
1: yes
2: 85
1: yes
2: 433.
1: Awuyiphinde futhi?
2: 082
1: yes
2: 63
1: yes
2: 85
1: yes
2: 433.
1: Nakhona la enkundleni zokuxhumana, Facebook, Instagram, Twitter,
2: yonke indawo nje ngulihle xhakaza.
1: Ulihle xhakaza,
2: lihle xhakaza kukho kuyo yonke indawo.
1: Yes.
2: Khona ke nengoma nje entsha iza kahle kakhulu, iyathembisa.
1: Yeah.
2: Engiyenze nomjulisi ethi ngiyamthanda. Ngiyabonga kwasebengisaphothile ekuthinini beyidlale. Ngiyafisa futhi ukuthi nobengakayidlali eyisaphothe yona iza kahle kakhulu.
1: Iza kahle kakhulu.
2: Yebo.
1: Ethi ngiyamthanda.
2: Yebo, ethi ngiyamthanda.
1: Woba nenkunzi uMatshakazi.
2: Matshakazi
1: uyaphila?
2: Uthi inkunzi yami uTshakazo.
1: Woba kahle, insizwa soPhonjwane.
3: Hhayi, kuyaphilela.
1: Kwelangakithi?
3: Yebo.
1: Ilo ngagcina sidla inyama lapha ePhonjwane. Phansi koPhonjwane ngqo. OPhonjwane ngqo, isiphundu. SoPhonjwane. Ngiyezwa nalapho intshilwane efuna umhla 29 uyangimema. Uthi angizoyidla futhi, awu uyabona. Konakele
3: nje. Akuyabuswa kakhulu.
1: Kwelakithi.
3: Awu, kuyabuswa kakhulu.
1: So nawe uhamba njani umsebenzi?
3: Akufani nje, kodwa nje ngisengacela nje ebantwini ukuthi abaphinde futhi bewuvashele umsebenzi wami.
1: Yes.
3: Ngale.
1: Uma bevakasha kunje bavakashela bani?
3: Bavakashela uMatshakaza nje, uma beseshe nje bazele nje uMatshakaza, bese uyavela umsebenzi wami ku-YouTube, Spotify, iTunes, uyatholakala khona.
1: Matshakaza.
3: Matshakaza, phansi kwamafumulo emvuthu.
1: OPhonjwane. Mashiyo uPhonjwane mfowethu.
3: Awu,
1: ndabe ukho. Ngakithi.
3: Yebo.
1: Right, kulungile, siyabonga ke insizwa le phezulu kwaMkhosa.
3: Yebo,
1: kwaXhongo.
2: Yebo, mina kodwa ngilapha phansi evuma.
1: Oh, evuma.

0: suka mathodi khala ngoshelele bush camp insizela umanyuswa insizwe sencane le kodwa ke idume kakhulu lapha ko Apple's Porsche kuzo zonke nje lezi ndawo ngapha enhla bayayazi kakhulu insizwa manyuswa sikwamukele emthakazweni.
1: Sisemhlabeni wenhlupheko mama lapho ekusetshenzwa khona ngemali kushiwe imali lena ngekho mayelo mhlaba kunzima wo sisemhlabeni wosizi imali mawufuna ukanothi wahambe ocela bafuna imali lena ngekho hayi lo mhlaba kunzima phela. Sawubona baba Magayi.
0: Hey mfethu ninjani?
1: Siyaphila baba singezwa kini.
0: Hayi ngizwa ngomzweleli mina ndathi suphosekile ke manje. Akethi ngaphakathi insizwa.
1: Akethi wathi ubhuti obudala uFlongashi mawubingele emsakazweni ungaveli qhamuka ukuthi sanibona nje.
0: Yeah, ube nendaba.
1: Hlala phe udaba kunjani lo ungayibamba lapho.
0: Ukuthi wena yini ekubekela?
1: Yebo kunjani mphele.
0: Yeah, bingelele nabalaleli ekhaya.
1: Ngicela ukubingelela nje lonke izwe likaMthaniya ngibingelele nabalaleli bomsakazo izwe lomzansi 98.0 FM okhulumayo usibongiseni Manyuswa Ngcobo la ngisuka khona ngisuka ke ekhaya eBhamshela
0: ihlukene kaningi uphi lapha naye
1: mina ke yesi sengowe eBhamshela sekwelamloke kodwa ke ngiqhamuka kuphi kaNomyele isigodi inkosi engiyakhele umthuli.
0: Oh umthuli
1: kulapha engizalwe khona kodwa kahle umntsinso okuyimela uqhamuka khona ulapha echibini kwaNyuso.
0: Ngathi ngikubona ushuthe nayo kulezi insukwana. Inkosi yami lapha umthuli.
1: Uzonda masini.
0: Basuka manje ibuya khona kulomsakaza nayo. Ilethe umsebenzi wayo.
1: Kunjalo impela nje uManyuso ngoba nje eyila kunamhlanje yibo bonke abantu abaphamisa igama lomanyela Manyuso nabakulwelayo nabafisayo ukuthi lephambili ngayo yonke indlela.
0: Awusuka madododa. Wena ke usufika nini la emculweni?
1: Kudala sichaza Magaya ngizokhala phezulu nje. Umanyuso ugijima kakhulu phela lapha kumfulo ngasho iqembu elikhulu balazi kabaningi. Ngabo 2012-2013 ngangisemncane ngifika la emsazweni nezwe lengane kodwa ngifike ngishiye enye into
0: ngomboko. Akho umunye ohamba naye kwakumfowenu bani wena?
1: Umfowethu uqinisela bese ube umzali ube nguMusa. Ohamba wayibiza inkosi yamageza umzali wayibiza ngoXovisi.
0: Oh yes.
1: Sonke sasiqhamuka eqembini lomfulo ngasho ke nami ngikhule ngase ngiphuma ngabe

0: Manyumso ngoba ngumanyuso nje kwakungiphoqa abaningi bahlabe buza ukuthi why uyibize ngesecond name yakho owayiqa nje ubaba wakho kuyigama elithi Manyuso nithini uyazi ke kuqala naniqambala ngale ndlela zenu lezi so ngakhetha ukuyibiza ngalelo gama ngoba phela abantu basibe ngayo uma sekufika umfulongashi noma sekufika inkosi yamageza kuqhamuka mina phambili kuyazi ukuthi uma sekufika mina hayi sifika inkosi yamageza so laduba lapho igama ngathi no angabe ngisalishintshe angihlale phekwalo ngoba vele abantu bangazi ngumanyuso bangilonge ngishintshe ngizoba confuse manje
1: sibagcina ibambe ngayo indaba kamanyuso
0: balibamba kanjalo ngaphusha ngalo ke ngicabanga ukuthi ngiqale kuyimela kahle kube umanyuso kusuke lapha nge lockdown kuthulekile silo yingidla into yobugagu phela ngathi nizivalele endlini nge lockdown thina sasiba nenkinga siperforma sezilutho hayi ngadlulundela kunjalo mina ngathi awuthi ngikususa ukushisa ngibothi kwenzakalana nawo nangempela sikhuluma namhlanje angazi noma uzothaba aculo ebhamshele nqwaba hayi lo ngaqala nge lockdown nje ngathi ngiyisasazele kwase ibuyela ke game kanjalo kwahamba kwaphambili kuzobe namhlanje ke ngoba sisamile sisayibambile sisasho ngazini sidinga kithi la
1: ingakithi la
0: kunjalo impela
1: awuyini manje ubani umtshela uthi ingakithi la ubalo ngathi uyashinga nje lemo uthi ingakithi la
0: uthi indaba enkulu masisho njalo ngoba kumanje ayizo leyazamaza impela mangabe ungasebhamshela mangabe ngithi ingakithi la uyazi ukuthi sikhuluma ngani kodwa ke uzokuyidedela lapho yona iyochaza mina ukukhuluma ngizohlehlela ngemuva
1: wena hayi wena ufuna ukuhlala lapha ebackstage ufuna ukuhlala lapha emuva
0: siyazi insizwa nje uma ke ngathi ingakithi la kuyobe isukile makhona isikhwile eduze wakho ufuna ukuthatha usibhekise phezulu ngoba kusese konakele mase kunjalo
1: kusese sekuchitha kumncini
0: ya ngihamba nosaliwa la impela sigijima ngayingoma ithi ingakithi la
1: awu suka madoda ke siyidedele sizwe wamba nesaliwa sentombi
0: kunjalo impela
1: awu. Oh.

0: Ale
1: dipa mshela hey thule
0: asesabe lo
2: aseso pasopo konakele manje magaya ha
0: Ipa mjela yethu le mfana yethu shejani.
1: Kunjalo impela kunjalo impela kufuna uyigatshe ngengakini ungasabi nje.
0: Uthele
1: ubala nje ungesabi ngakini.
0: Suka suka. Asathatha babili abathathu 060480 7164 futhi kubingelela kulesizwa. Umanyusi igama layo. Yabancobo le phezulu ebamshela. Njobe ishithi ngakithi.

0: na sim chacha mo sen geni sim saka sen sa bo ne pso right up in your radio 0604807164 ya usemo yini ufisa kubingelela kwinsizwa la umanyuswa uyawuza umsebenzi uphekiwe ngempela siyayibhika nathi simanzi setela estudio usemthakazweni sawana
1: magawezi lomzana
0: ninjani bhuti
1: sikhona unjabulo uthisha wendidane poblo sezantsi kwamakhumulo
0: nansi zangakini ngicathi uyayazi nangamehlo
1: hayi magaya ke ngibingelele nje kubo bonke abathandi bezimzazi cha umanyuza ngingakhuluma nje naye ey'nsukwini ngamtshela ukuthi gide labuthongo ngamtshela nokuthi umculo wakhe ngiyawuthanda sekuyisurprise-ke kumina ukuthi useqhamukile emsakazweni omkhulu
2: hawu siyabonga kakhulu mfowethu sibambe nje singaphela amandla
1: siyibambe nje kade ngikhuluma nomadelabuthongo nje ukuthi awavuke ngizobamemeza la emsakazweni kodwa ngobabaningi ngeke ngibaqede bonke kodwa ngifuna nje ukufaka isigcivizo la ukuthi hhayi nilalele nje iy'nkumbi zabalaleli
0: siyabonga thisha wendidane
1: yebo hawu umshubo lo aniphile nje
0: danki ndele siyabonga kakhulu danki ya insizwa siyakwazi ukuthi hhayi sibuye ixoxe nawe eceleni nje
2: kunjaliake
0: sise nangomunye umlaleli uthini semsakazweni sawana
3: cele sanibona emsakazweni
0: ninjani futhi
3: kungumncwadi kuyaphuzeka nyoso niyaphila khawe
2: siyaphila ndula ngabusuzwile
3: hhayi ukhuluma nongubane xolane ekhaya senkandla ejababu kodwa ngenimamele ngidlala ishamthetho kwazulu natal emgungundlovu
2: yebambe
3: umsebenzi umsebenzi siyawuthola lana la usulandelwa khona ngoba phela akusekho indawo yokuthenga ama-CD
2: mangabe nje ubhale wathi manyuswa uyobuthola mina-ke ma uthe nje manyuswa ungadideki uzothola mina-ke kodwa ma ufuna le ngoma esikhuluma ngayo njeyamanje noma ungathi ingakithi la uzofica yona ngqo
3: hayi kulungele cha phela kufaneke simseke bafowethu singanibona nihamba ngenyawo usuthi nihamba ngenyawo kodwa umculo osuwudlala la ngingafanele khona
2: hha kunjalo impela siyajabula kakhulu ma kunjalo
3: hhayi asibonge niphile nje uphile nawe magaya wezwe lomzana
0: danki ibhuti wami niphile kwento ngayibomvu
3: hayi siyaphila mfowethu siyabonga kakhulu
0: thank you brother thank you ibamshela yethu le usemoyeni sawubona
4: we makhaya
0: bhuti
4: ukhuluma nobani makhaya
0: stefenu
4: hayi makhaya kalusangizwa makhaya
0: akhohla ngoze ngingoze ngiyongela phansi egodini
4: kabeyami hayi kubili futhi engafesiya wekabi kodwa-ke ngikhona kabi wekabi yabona ezini ngilibambile ilizwi ngihleli hayi makhaya ngihleli fana kithi hayi ngajabulela ukungena le makhaya ethi bawubathola ngizwa uthisha wenza idala ngathi awunazo igabi zekhona la ezwini
0: hlele ezwini mfethu
4: sizanyakazibapho unyambozi bapho unyambozi bakhona unyambozi osasha basekhona
0: hawu mat awu sezahamba insizwa mat awu sazi noma yikhona noma yiqashile enzakani
4: hayi suka kulungile makhaya uthi ngithule ngoba vese ngizi babayi
0: babayi isitefele sibani ekelekele njani uqhasa endaweni banjani abantu ukuthi

0: akasele umsebenzi wakho manyuswa njengoba umfana wendawo futhi ukhuphuka nento emnandi kangaka linjani nje sasasa endaweni esebhamshela
1: baba magaye wonke umuntu olalele njengamanje ikakhulukazi wasebhamshela bafowethu ngiyabonga ngibonga 1x1x1x1 ngicela ukubonga nje kunina nonke mabhamshela amahle ngendlela eningisupporta ngayo nenginingisika ngayo ngiyacela niqhubeke njalo ningimpushe ningapheli amandla mawuja notice abacula abaningi kuze bephambili balekelelwa yisupport ngakubo wobuka ngakini ukuthi nibangakanani ubuka abantu bangakini bangakanani bese uyibuza ukuthi ningahluleka ukuphamisa umculo wedwa nimphamise nimbeke phambili so ngiyacela nobe ngakamuzu manyusa noma nobe ngamlandeli kusukela namhlanje bafuthi ngisacela ningiphamise emabhomshi amahle ningibeke phambili ukuze naba sekuhambeni bezongilandela laba ngilandelayo begqugquzeleke ngoba bephambili umuntu ukuphamisa ngakubo kuqala manje phamise ekhambeni ngiyabonga kakhulu nje uxhaso kwesiyalithola kakhulu angifuni ukuqamba amanga angingaqamba amanga nje umsazweni siyalithola uxhaso ebhomshela ibhendi kamanyusa bayibona abantu kwimedia iyakhula mihla namalanga ukuthi ke phela ke ayikafiki la ngifuna ukuthi fike khona kodwa igama liyakhula enginxusa kakhulu nengicela kakhulu abahleli bemcimbi ukuthi abahleli bemcimbi ngicela bengikhumbule mawa ukuthi mhlambe mina ukukhuluma isisoka siyangilahlekela hamba lapha ufike useshe kuFacebook ukuthi Manyuswa Ngcobo bese ubuka ama video ngoba masibuye performance yaposta ubuka ama video ubone mawa ubuka la ma video lawo akukhoni okungenzeka okusile mangabe ungibiza emcimbini wakho
0: usemayenza bona
2: Eshe, uma usubanga ucingo lami angifuni ngihlube nendaba mina emakhaya ngensizwe ubhekayo.
0: Kulungile parakithi, hayi yobe man.
2: Uyaphila mfowethu?
0: Ngiyabusuzile.
2: Uyaphila nale nsizwe okuvakashayo lapho uManyuswa.
1: Siyaphila nduna, ngiyabusuzile.
2: Mina ngowakanyuswa-ke mina indawo.
1: Hawu mfowethu, hayi ngiwakithwa.
2: Cha, sengilalele qhawe lami, hayi ngithanda ukukhulu. Ngizwa ngathi isoka manje ukukhuluma kwakho ukhuluma unqampule kuthi ungathi ufunda le ndaba ethiwa manqampungqampu
1: kunjalo impela ithubo omunikeziwe ngoba baculuba ngaka nje ngoba ngibizwe izilomzazi namhlanje kufanele ngikhulume nginelise kodwa ngizama ukuyiphasa zonke indawo ngoba ngiyeka ngizolibala
2: manje awukashayeke amadubu mangazi ngoba ukhuluma kahle kanje ebhungelisho kuwena nje
1: okwamanje lisalilodwa okwamanje ndona
2: Lisalodwa
1: kwami. Yes, ngoba ngisamfana nje. Ngisamfishane impela ngisamfana ngisamfishane okwamanje. Noma ngeke ngize ngigagule ukuthi nini kodwa khona u3 ngiyofika kona impela noma kanjani.
2: Wayishaya impela empuleni intombi nje iziphelele impela empuleni.
1: Ngizala wonkosi mina ngiyinsizwa futhi nawe uyangibona nje.
2: Manje awukashaya kwentsizwa. Hey, awukahla usho. Uma kwenzeka uyoshayela empuleni intombi ithathe ibhakethi libeke ekhanda bese liwisela kuwena namanzi isuke ichaza ukuthi
1: manake ndona ngicela ukuvimba ngoba namhlanje sizophusha ingoma ke siqhubeka ngengoma lokho sizobona lapha ku inbox
0: ayixhuma nokhona kulungile Manyuswa uyazi umlaleli hayi sizele ingoma namhlanje
1: asiphusha
0: ingoma uthi abaqhubeka abantu bayibheka ingoma
1: ngiyacela kakhulu bathandi bomculo wonke jikelele ngicela ningikhuphule uyasesha nje uthi Manyuswa featuring Saliwa isihloko sengoma uthi ingakithi la ngicela nje ningiphakamise bafowethu u-online sidla ngawo-ke thi
0: usemoyeni sabona
3: Manyuswa kunjani mfana
1: siyaphila njani ba
3: ngiyaphila mfana wami hayi ngiyayizwa ingoma yakho
1: Amen.
3: Ikakhulu lethi ngalithi.
1: Kunjalo ndona usibo.
3: Yayizwa ivuthiwe iphelele.
1: Amen. Awusibonga kakhulu.
3: Ngisho lo mvumo wayo umnandi. Uyazi uzohlabululela imbhedeni uthi unyakazi. Uthi hayi mnandi mfana noma ngifuna ungathi.
1: Beke kahle kodwa.
3: Lo Saliwa ungena kamnandi.
1: Amen.
3: Yezwa angayengeza ukuthi uSaliwa lo simazini. Ngoba kubuhlungu ukuthi iciko masele lifisharisho omunye umuntu ingayikhiphi le nto yalo
1: kunjani
3: yebo ngiyabonga-ke futhi ukuthi uchaze mfana wami ukuthi umuntu akayidumisi indawo yangakubo engasazi ngayo ubangikhumbuza ey'ndala-ke umphazi womnyama ababelokhu bekuphakamisile nongoma nomqashile bengasazi ukuthi abakuphi yabo nawe-ke mfana ngiyabonga ukuthi ngiyazi lapha ebhamshela ngazi nalapha efudi ngiyazi nje nakojakubhani mawambeyale ngiyazi indawo yangale ngisala lokugcole khona izimoto amaphela le iy'moto ey'ncane omamba laba abala emaholi
1: yeyabongaa lemkhaida
3: unkulunkulu ekusize nje uqhubekele phambili.

0: singathembela nabantu bangakini singakufika kakhulu uze nabanye abaya kwizizivo ey'ndaweni bexhume kubona.
1: Yeqinisile
0: mfana wami, hhayi ngiyabonga ube right.
1: Unkulunkulu
0: nje kuphumelelise mfana wami.
1: Siyabonga kakhulu, siyabonga.
0: Ngiyabonga kakhulu.
2: Thank you very much. Siyabonga bothi. Right, ijabula, siyakubonga, ijabula ke shintshana. Ngo 18 minutes to 11 o'clock. Noma njani ngo 11 o'clock sejika lento swela ke umthavuno. Sithethe nangomunye umlaleli usemsakazweni sawubona.
3: Ninjani, niyaphila baba?
2: Sikhona baba, unjani wena?
3: Hayi, sikhona magaya. Sizwa ngakithi kaphumulo uyaphila.
1: Siyaphila nduna, njani nini?
3: Yazi nduna, bengithule nje ngithi angizukushaya kodwa mfowethu yazi. Ivoice yakho nje lendlela nje oyigagu ngayo nendlela okukhuluma ngayo yazi ekathi ngalokhu ukukhulumile nje impela nje ukukhona nje yabonje kubhlungu yabonje kubhlungu ngabe kumele ukuthi sophuma manje khona le ntwana khona le ntwana onayo angazi nje ikiza ngathi khona le ntwana onayo eyikhona
1: aw siyabonga kakhulu ndu
3: khona le ntwana onayo yabonje ukuthi uzophuma nje kwakubhlungu inhliziyo yami
2: hayi bo
3: ngathi ngalokhu ukukhulumile ukuthi hayi impela impela ehe usho lokhu yabonje impela angazi angazi mfethu kodwa ke cha ngibonge nje mawuthi bakhosa ngasekhaya ngikade ngithi ngizobuza ukuthi sasase ngubuza nje lo mbuzo leyo ukuthi umculo kodwa manje inkinga wena uzokhula lo mbuzo kodwa ngubuze leyo ukuthi umculo kwamasikandi mawucula noma umuphi uhlobo lomculo kufanele ubhange nemfundo kuyiqiniso elingakanani lelo
1: hayi
3: isizathu
1: ngizothini awuthi nje ngenze example elula isitolo esisebenzisayo njengamanje uDistrokit uneyinkinga eziningi abaculi abaningi bashayekile kodwa the most yabo ayishayekanga ngoba ngiyaxolisa ngiyazi sengiyaphoxa sengishaya isikhalo ngoba yadlula esikoleni kunemibhalo lapha ethile eyenzakalayo uyabo uyazi ukuthi kuyenzeka sometimes uthothe umculi wafakelwe umuntu ingoma online akazi nokuthi imali oyikhiphaphe ngoba singakujabulela izibalo nje uthi inyukile uyabo ukulibala kwemfundo konke lokho so ibaluleke lapho ke imfundo ngeke sikufihle impela baqinisile ngoba ethi ibalulekile
2: ngoba uyazi ukuthi fanele ngqongqoze phi ngasiphi isikhathi
1: yebo ngixolisa nje kwenza iexample ngokwethu thina magcone ngixole kakhulu ngani zakho ukuthi ngibuye ngifakela abanye ingoma ko online
2: ngibone leyo khona kuhle kuzavuka ama artist
1: yebo kunjalo impela ngoba online lokho uyazi online kunabaculi abangaperform ndawo abangenzi lutho kodwa bakhipha ingoma ibe mnandi iphushe lapha eitolo nandi umuntu lokho egiphela imali yakhe nje aperform akwenzi lutho so uyasiza kakhulu
2: yes
1: kunjalo impela
2: ncane ukutholayo kwabafuna ukubhuka utholakala kanjani
1: mawufuna ukubhuka umanyusa kunula kakhulu asiqale ngeemail ngoba phela manje kushintshile kubi kakhulu email yami ithi sibongiseni@gmail.com
2: sibongiseni manyuswa@gmail.com
1: Facebook wa manyuswa ngcobo uyedwa ke nje umanyuswa bekho abanye manyuswa abanye uma ngcobo ma lokhu uzala kanjalo kanjalo mawuthe nje manyuswa ngcobo uthola mina inamba angisathandi ukuyithethela ngiyagcina ngigcina namhlanje ngoba ayiyasilala ebusuku makhaya
2: indaba manje
1: hey akungeke kuvele ibhale umuntu nje ethi hi ngithi yebo ethi unjani ngithi ngiyaphila bese ethi hi okay Wemontele omunye eyikhulumela into ebheceleni kuningi nje kuningi nje kodwa ke 0662438215 0662438215 lo nambi yathola 24/7 ngiyacela kakhulu usisebenzise ningibhuke bahleli bemcimbi angiluthe ngumfana omncane nje walapha ebhamshela ozayihlanganiselayo
2: kodwa kuyahlangana
1: kodwa kuyahlangana ngicela nje ukuthi ngoba ngiyabona isikhathi sakho siyabaleka ngicela ukuthi ngibonge kakhulu amalunda ubabuhlela ngicela ukubiza ngegaba namhlanje umbungu mfoko ahlela kahlathi khulu sanibona nonke kahlathi khulu ngiyanithanda mina umbungu mfoko ahlela kahlathi khulu ngoba nje ubona kushe ileyo nsizwa leyo ngiphinde ngibonge uThabani Mfokazungu amagwabini trading wakhona nomela phangakithi insizwa ke ngisho noma kunini ngisho ungathini ovele khohle umanyuswa zemfune phezulu bese ke ngibonga wonke umuntu ongisponsorisha emphakathini ngoba baningi kakhulu bese ngibonga udriver wami babungcobo kangcobo eyitheni okuyena ngithathe ngibeke noma kuphi lapho ngikhona ngizoyivala ngobabukhuzwayo umnikazi weshelle bush camp okuyiyona ozobukhona kuyona mhlaka 1 January magaye 2027 noma kanjani ku Dark Blue noma singakhuluma
2: eshelle bush camp
1: bese ngivala ngobabushelemba babushelemba ngiyabonga kakhulu kuningi kasengenzele khona ngabala uze kushona ilanga ngiyabonga kakhulu ubaba Musa Nxumalo ubaba Madoda baningi ngeke ngizivaqele ngizivaqele
2: baba bafakisana
1: baningi kakhulu ngoba ngisho ukuthi ngakithi ibhamshela lonke liya

0: ngicela ukuthi umanyuso ephambili ephezulu. Ngiyacela ngiphusheke bafowethu. Imino wena kukho kunye engakushilo ngicela ngisho konke.
1: Ah, siyabonga manyuso.
0: Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
1: Kodwa insizwe ifuna ngashi.
0: Ha, ukulalela nje kavashini.
1: Ah, sika, kulekele.

itheku woza la emakethe pheku ejwayelani kushuthi ngamanye amazwi ujwayelani ngaphansi ingqa izivele ngaphezulu pheku ejwayelani muphoni ujwayelani magayo ujwayelani bebangaka nanku lo lapha sikwe bridge obukana ne rank yamabhasi umugudlu ubhenga konanda rank naba ba uthu bahlukanise u crown ilonge enhla ke onema onezitodlwana lezi ezingaphekwawo lapha amasaluni kuyalukwa kwenza yonke into abangqa izivele zobafica lapho ke phezulu second floor office number 33 ngale kwalokho hamba lapho othongathi uma ufika othongathi buza nombani nje ukuthi iphi new shop bazokukhombisa bethi nansi e new shop ngemva kwe new shop uzofica ke abakwa ngqa izivele e shop number 4 ila uzobathola khona ke kanti mawuse stenga kodwa ukuza kweselembe leqamanya amalembe ngokukhalipha kwesikashaka shaye kumuntu akasenza ngakhona kwesembube hamba lapha ya eshaka mall shaka mall uzobafica ke futhi abakwa ngqa izivele bamakhona lapha ya eshaka mall uzothola yonke lento engikhuluma ngayo yakwangqa izivele ungabusayilibazisa ke phuthuma nawe njoba kusa nje ngoba bazovula noma kanjani ngo 8 o'clock bavale ke ihora lesihlanu ungabusayilibazisa abakwangqa izivele bathu sinda ngokushesha mina igama ngubheki ngokwacela isibongo hayi sengiphuma kanje ngidedela insizwa ke yasemajareni insizwa kamjara yona ke ezohlala nawe kuze kubumbane ihora lesine ekuseni kanti ke ngo 4 o'clock uzobe sela umfoko amajola ujola inkomo naye azoshaya futhi ayibeke lapha kusilu umuntu akhawula ngehora lesikhombisa mina ngo 9 ekuseni uJehova emuhle ngizobe sengila ngizothi gabigabi kanti inombolo yakwangqa izivele ongayifonela uma ufisa ukuxhumana nabo u 073 kube u 53 kube u 67 bese kuba u 332 0735367332 iyona nombolo yakwangqa izivele leyo ongakwazi ukubaxhuma kuyona uNkulunkulu akubusise siphinde futhi sibonane njengoba kusa nje.

0: ngiyazi namlethe
1: na kanjani ke nami ngiyazi emlazi ukuthi kushelwa kanjani kora kumsakazo wahamba phambili izilomzansi FM. Ingoma ke kabanike le sikuthulela yona sikuthola phana ke ingoma kaMenzi kora kumsakazo wahamba phambili izilomzansi FM amtsana ke naye lapha ke usicebe umfaka Dlamini le ngoma ke ethi vuma yabona ke methi uyazi mnambithi. Nami ngiyazi kwamashu, ngiyazi emlazi, ngiyazi entuzuma kushelwa kanjani. Ngoba vele sebevele bathumela inbox. Yiwona ke kushelwa kanjalo ke emlazi. Hayi le ukuthi usazohamba lo lapha ulo uya kantombazane uya ngakantombazane lapha kuthiwa kuthiwa ngazi noma uyobona noma uyobonus eh. Kora ngiyang noma bona something uya ngakhona lapha uyo hayi lutho senziwa manje akusekho njalo amanyeke asenako ukuthi athi mangabuthi uyaqala nje kuthi hayi nayi account number bese siyaqala siyakhuluma akusho ukuthi awuqala uthumele nje something lapha kwi account. Then so bese siyakhuluma ke.

Ngazama ke ngizama ukuthi ngithole ukuthi ngizwe language ukufunda language yase Zimbabwe after sengilalele le ngoma le ngazama impela hayi ngazama I think it's Shona hayi ngazama impela ngahluleka ngaba manje igamela lithi ukuvururuka kusho ukuthi ukundiza amanye namanye impela ngoba ikhona i original song yakhona so ngabamba la kuthiwa ngabamba la kuthiwa ukube benginamaphiko bengizondiza ngesizulu uthi bengizophaphala yeah uthini

Yes, ngabamba lana ke kuthiwa kube nginamaphiko bengizoba ngabamba ukuthi kuthiwa ngesona ukuvururuka. Hm? Hayi ngayibamba ke leyo uma ukuthi ngisho kabi sebe ngilekelela kabe sishona kodwa ngihabamba ukuthi ngisishona kuthi ukuvuru ukuvuruluka. Hm? Ukuvuruluka. Hayi ngizwe kahle.